0: like Thunder sa Game 1, gibuswat niya ang Thunder alang sa ilang kadaugan. Samtang si Stephen Castle, Victor Wembanyama o si Devin Vassell sa Spurs, may kumpati kini sa tunga-tunga nga bahin sa third quarter aron magkatabla ang score. Samtang sa hinapos nga bahin sa third quarter, nakaposti pagbalik ang Thunder o dobling numero nga labaw 87-77. Gawas ni Gilgeous Alexander, ubay-ubay sab nga maduduwa sa Thunder nga nakapuntos og double digits, labi na ang reserve player nga si Alex Caruso kinsa may pabuhagay og 17 puntos. Ang Spurs gipangaluhan ni Castle, pinagi siyang 25 puntos, ni dugang usab og 22 puntos si Vassell, samtang ni Amot og 21 puntos si Victor Wembanyama. Samtang sa laing bahin, adunay posibilidad na magtakiang ang defending champion Oklahoma City Thunder sa ilang pagsangka pagbalik sa Game 3 sa San Antonio Spurs sa Western Conference Finals nga wala ang ilang sinaligan ni si Jalen Williams. Kini nakasinati kini pagbalik og angol si Williams sa first quarter at all silang kadaugan sa Thunder sa Game 2. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, dili masukod ang kalipay ni Anton Vinson human nakadawat og dakong suporta ang iyang unang role sa umaabot ka puso drama series nga Kamao. Sumapa sa aktor nga iya kining ipahinungod ang maong karakter sa iyang amahan nga si Roy Vinson nga iya usab nga makauban sa nahisgutang proyekto.
2: Inyo nabati ang balita sa Tire Queen at Goodyear Surf Deck. Your first stop in first class tire service. Dalan Binansu, Piting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Nagipanapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Surf Deck at ang mga pulong sa kaalam.
1: Ang mga pulong na puno sa kaalam, susama kini kabililhon sa Bulawan o sa mga mahalong bato sa mga alahas.
2: Labing labas o kumpletong balita din sa DYRD, May Buntag. Oras sa DYRD Worldwide, alas 8:05.
3: DYRD Gisaligan.
4: Water 2.3 Kiss FM.

The new Kiss FM 102.3, 8:31 in the morning. Yes, kay kanina itong i-play ang Ala-Ala by The Mom, Maribohok United Musician. And kay kanina said, kayo maging buhangin, Razor Ramones. And atong i-play karon pag yun, nahuman ang Pait ang Main Love. So, Pait yun Main Love na by Blind Mate. So, lisod gyud kayo pag naghigugma ka. Ingana gina. Kaya pag nahinglab ka, mao na ligi na ihatag ang tanan, no? Wala ibilin sa imong kaugalingon, pero dapat magbilin ka bisag 10%, 20% sa imong kaugalingon, dili ihatag tanan, ha? Kay bisan gani og minyo na magkakuan gihapon. So dapat na kanang bitaw magpray ta, sabayan natog pray na ang atong relationship, atong panag-uban, di ba? Para healthy kanunay ug layo ta sa mga tentasyon. Yana magina mga friends, mga kakiss na to. Yes, and hi day to Josephine na Pakibot. Hey, good morning sa tanang mga naka-Facebook live garo mga orasa. Good morning yung tanan diha. And good morning to Joseph Cacho, to Jonas Cacho, to George Cacho, and to Ati Loy, to Ati Paul. Good morning. Sa tanang mga friends na to diha, sa tanang mga kakiss na to, kanaminaw karon. Good morning diha sa Unitop and Unicity, Novo Jeans, and sa W69 Sports Apparel. Salamat yung tanan sa pagpaminaw sa ato mga pinalanggang listeners worldwide nga nakatune in karong mga orasa. Good morning. And also may pagpamahaw dahil sa tara mga kakis na ito diha sa City Square.

Salamat niyo tanan and good morning sad sa tanang mga kakis po nato diha sa Shoppers Smart, Justicor Building and sa ubang lugar diay diri si Bro Kagawad Marlon Dilusa si ati Maymay may pagpaminaw niyo tanan diha and ato mga pinalanggang kakis. It's another new loud and local songs from Lord Saranilo and kani si Lord Saranilo from Lobok Bohol. Yes, from Lobok Bohol ni. And atong tabangan ni to promote sa iyang song entitled entitled Di Gyud. So atong paminawon ni mga kakiesa ang loud and local original song ni Lord Saranilo from Lobok Bohol.

0: sakto pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpitate. Baka atakihin ka. Sa pagpili ng kape, always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1. Choose EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, at rose hip. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahirap kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Radio Kiss FM 102.3 is 8:45 in the morning, mga ka-Kiss, on Kiss Top 5 Loud and Local. We're counting number 5 up to number 1 for this week's atong countdown sa Kiss Top 5 Loud and Local. So today is May 22, 2026, mga ka-Kiss. Is before ta magsugod sa atong countdown, ay kalimot, mga ka-Kiss, nga this is powered by Jive Sound Systems, Urchin Productions, G-Boy, Suportang Lokal, and Bohol Indie Movement. Hi sa ato mga ka-Kiss na to diha, mga loud and local musician, ato mga local Boholano artists, mga solo artists, mga rap local artists. Good morning, yun tanan diha. Mayong pagpamahaw sa tanang mga ka-Kiss na to, kaka-tune in karon. And also to Jerry Gango. Hi there to Sir Jerry Gango sa mga Gango family diha. Gonna meet ako karon. And also good morning sa tanang mga taga Jam 403 Band. Salamat kaniyong tanan sa pagpaminaw sa Chandelier Wedding Coordination and Events. Good morning to Man Chan Chan. And sa tanang mga friends na doon, sa tanang mga staff sa Chandelier Wedding Coordination and Events. Good morning sa ato mga ka-Kiss day nga naka-tune in karon sa Kiss FM. And sa tanang mga naminaw po nato diha sa South Cebu, ato mga ka-Kiss diha sa La Arena, Sikihor. Yes, kusog kayong Kiss FM diha. Salamat niyong tanan sa pagpaminaw sa Kiss FM. We're counting to number 5 up to number 1 for this week's atong countdown, mga ka-Kiss. Starting at number 5 for this week's atong countdown. Last week, number 5 na siya. So, nagpabilin niya po this week's atong countdown sa Kiss Top 5 Loud and Local, entitled Balwarte by Mr. Yolo on Kiss FM. Kiss Top 5 Loud and Local.
1: Yes! Are you ready?
2: Hell yeah!
3: Top 5 Loud and Local.
4: 102.3

0: Kiss Loud and Local, mga ka-Kiss, 8:57 in the morning. Hi there to Bing Cebuano. Good morning sa tanang mga Loud and Local listeners day nga naminaw karon. Diya sa Tabuani, Albor, Bohol, sa tanang mga listeners na doon. Ay, kalimot ha. This is powered by Jive Sound System, Church in Productions, G-Boy, Suportang Lokal, and Bohol Indie Movement. And sa tanang mga ka-Kiss na doon sa Lubok, karong Sabado, kira-kits na diha sa Villa Dulid, Lubok, Bohol, para sa fiesta party na siya mga ka-Kiss. Together with Nigel Vegas, Yancy, and powered by BNA Pro Sounds. Salamat yung tanan diha. Ito mga barangay officials, SK officials sa Villa Dulid, Lubok, Bohol. Salamat. And number 3 sa atong countdown karon sa Kiss Top 5 Loud and Local. Last week, number 4 na siya. Nigapit to number 3 this week sa atong countdown. Speaking of song ni Joseph Gara. Yes, most requested song sa ni. Is entitled Dupa, right here on the Kiss Loud and Local Top 5 list.
1: Presenting the Top 5 Loud and Local.
2: Hi, this is Joseph Gara, and you're tuning in to Kiss Top 5 Loud and Local.
3: Number 3.

0: DXL Makabuhay Health Hour.
1: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po sa pagpapaabot sa ating Makabuhay Hotline Number, ha? Lalong-lalo na pagdating po sa inyong katanungan. Dadako na po tayo at babahagi na po natin ang inyong mga katanungan na pinaka-inaabangan po ng karamihan. Abay, syempre, itong tinatawag nating texter segment. But anyway po mga kamakabuhay, bagamat na medyo kinapos tayo sa oras, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot po natin ang mga iilan natin natanggap na mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayong mag-alala, magre-reply po tayo ng direkta po sa inyong mga cellphone upang mabigyan po kayo ng kaukulangang payo tungkol sa inyong kondisyon. Alright, we have our texter, Doc Glenn, may inflammation ako sa pancreas ko. Ano po ba ang pwede kong gagawin para mabawasan po ang sakit at mapapanatili po ang kalusugan ng aking pancreas? Natatakot po ako kung anong mangyayari po sa akin. Joven from Puerto Princesa City. You know what, no, Sir Joven, no? Ang pancreatitis ay isang uri po ng inflammation po sa pancreas at mahalagang iwasan po talaga ang fatty foods, mga alcoholic na pagkain kasi ito ay nakapagpapalala po ng kondisyon. Para naman po sa relief at maintenance, no, pwedeng makatulong po a supportive care po ang EXL Makabuhay products, ha. From EXL Makabuhay capsule, no, based on the key ingredients from turmeric, makabuhay at sambong na mga natural anti-inflammatories. Nakakatulong itong bawasan ang pamamaga po ng pancreas at pinapabuti po niya ang bile flow para mas mabilis po ang digestion. Ang malunggay at asitaba naman ay nagbibigay po ng nutrients na nakakatulong para sa cellular repair. EXL Makabuhay Black Coffee, kapag pinaghalo niyo po or kombinasyon niyo po yung formula from EXL Makabuhay Capsule, you know what? EXL Makabuhay Black Coffee has psyllium husk at insulin plant na nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar level. Na mahalaga ito sa pancreas na gumagawa po ng insulin. Bukod pa dito, ang mangosteen pulp at agaricus mushroom ay may antioxidant properties na tumutulong para sa cellular protection. Iwasan po ang mga fatty at greasy foods at mas piliin po ang steam or boiled na pagkain. Stay hydrated always, pero iwasan po ang mga sugary drinks. And of course, don't forget na uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, one sachet, 2 times a day. Alright, Doc Glenn, mataas po ang potassium ko at delikado daw po ito sa puso ko. Ano po ang dapat kong gagawin? Pwede po ba ako mag-take po ng EXL Makabuhay? Erlinda from Cebu City. You know what, no, when we're talking about the potassium, no, this is what we call hyper or high potassium level. This is what we call hyperkalemia, no. Maaari po ito naka-apekto po talaga sa heart function at kidney health. Kadalasan ito dahil po sa kidney problems, dehydration, sobrang potassium intake at mula po mismo sa pagkain or even sa supplements. Kaya po iwasan po ang matataas po na level na potassium tulad po ng saging, kamote, avocado at spinach. So mga ganitong klaseng level na uminom po ng maraming tubig para makakatulong po ang potassium sa excretion. Kumain po ng low potassium food gaya po ng mansanas, pepino at repolyo. Bantayan po ang kidney function at kumonsulta lagi po sa ating mga kapatid nating mga medical doctor, especially pagdating po sa mga ganitong klaseng cases. Napakagandang kombinasyon po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, lalong-lalo na pagdating sa ganitong kondisyon. Alam niyo po kung bakit po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay may serpentina, may sambong po siya, dagdag mo pa ang lagundina, may natural na tumutulong para sa kidney detoxification at pati na rin sa electrolyte balance. Ang EXL Makabuhay Black Coffee also may mangosteen, may agaricus mushroom at guava fruit na tumutulong para sa kidney health at fluid regulation. Kaya po, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at idagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee one sachet every other day or 4 times a week. Then gawin niyo po ito sa loob po ng 30 days para makuha po natin ang kabuuhang pagbabago sa ating kalusugan. Magpa-laboratory kayo para makita po natin ang improvement and development sa inyong karamdaman. Don't forget, tumawag at mag-text para ma-monitor po namin kayo. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Diabetic po ako. Pwede po ba ako uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para makatulong po sa blood sugar ko? Rolly from Digo City. You know what, no? Ang diabetes ay isang uri po ng sanhin ng insulin resistance o kakulangan po sa insulin po ng katawan. Ang mataas po na blood sugar ay maaari po magdudulot po ng komplikasyon sa puso, sa bato, and even sa ating mata. Iwasan po ang mga

0: tatamis po na pagkain at soft drinks. Kumain po ng mga matataas po na level na fiber, mga low glycemic index foods tulad po ng oatmeal, gulay at lean protein. Regular na pag-ehersisyo para sa blood sugar control. I-monitor, of course, ang blood sugar levels sa pang-araw-araw. You know what, dagdag ko pa dito, no? Ang iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay may malaking role para sa mga diabetic patient. Of course, the iyak sa makabuhay capsule, it's because of the serpentina, cinnamon, neem plant, isa sa mga key ingredients po nito na may natural blood sugar lowering effects. Iyak sa makabuhay black coffee na may insulin plant, psyllium husk at guava fruit na tumutulong sa pagkontrol po ng asukal sa dugo at insulin sensitivity. Uminom po kayo ng iyak sa makabuhay capsule at least 2 capsules 3 times a day bago po kumain. Iyak sa makabuhay black coffee naman, 1 sachet 2 times a day, then magpa-laboratory po tayo after 30 days. Syempre, you must done your part also. Bawal ay bawal, bawal ay iwasan. Okay? Maraming salamat po sa pagsama po sa ating programa ngayong araw na ito, sa ating programang The Iyak sa Makabuhay Happy Health Hour What's Up Doc. Sana po ay marami naman po kayo natutunan at naging inspirasyon po tayo. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan ang inyong sarili, magmahalan at lagi tandaan, with God, all things are possible. Kaya stay happy, stay healthy, and stay blessed. God bless us all at magandang buhay po sa ating lahat.
1: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new route from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.

0: drink responsibly.
1: Oh, babe.
2: Hi, Mark!
3: Oy, pre, bilibad yun ako ni mo eh. Ganong habulo naman kayo sa mga bahay ka ron?
4: Pre, napisikrito ang itog anak ko ni mo. Sugo na ginom ko ng rice and coffee mix. Pasko na kayo akong paminaw. Energetic na kayo. O glowing pa. Uglabaw sa tanan, pre. Top level na kayo akong performance sa kama. Mao na nga makatilaw. Tanbaw. Magpangita dyan, pre.
3: Mao ba, pre? In town, surti. Kuasa to kanita na.
4: Sige, pre. Ingon tika. Pero sikrito rin na to, ha?
3: Sige, pre. Atura niya. Salamat kayo ni pre. Sige na. Kuyo, kinakuasa ta kapalita na.
5: Ang rice and coffee mix makalit sa tanang butika sa Bohol. O liba ka, kontak ka ang numero 0908-8960. 0672.
6: Basta na ay hilanat,
7: dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, Ibiogesic!
8: Alagang Unilab yan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
2: Ako si Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Basta ako sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron mahatagan po o precious jud nga anak. Sinamang ko yung mga tao sa mag-baby, ay, anak ka babay, dinak-anak, pinagi sa makabuhay. Kagita, gimme sa mong anak. Iinag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay okay na clear na kay ako ang matres. Basta kay gi-clear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay jud kay me, kay kung nato ko ang banan mo, testify gid to kung sa kamayo gid ang Ginoo pinagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003 Series of 2026. See posters and print ads for details.
5: Strong sa una.
6: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
10: Drink light, live light, Sunmig Light.
11: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
12: Kuy, nabugohat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
13: Ang discarding bisdak ana.
14: Rexido Forte.
15: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugohat.
14: Rexido Forte.
15: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug kilanat.
14: Rexido Forte.
15: Mao nang ang discarding ako. Discarding bisdak nato.
14: Rexido Forte.
16: Mas paspas bana sa upat.
17: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
17: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Tiguang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
19: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
2: Let's go, Lola!
19: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
3: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
5: TTX 500.
0: Kulay si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang nga. Sky yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fictive. Wujud ka yung DTX 500.
5: TTX 500.
12: Pabalik sa mga butika.
4: Common causes of water leaks. Corrosion. Accidental striking of the water line during construction. Leaky toilet. Leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
10: More water, more life.
13: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
20: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Virginia.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.

this is your best friend on air, Sean, by the way. Mga ka-kiss, karelate ka anang nakaplano na tanan ng imong weekend? Kanang weekend imong laag? Road trip? Lingaw-lingaw uban ang barkada? Food trip? O chill-chill? Unya, kalit ka nga gisipon? Una, musugod nagtulo imong sipon. Unya, magsige na kagpangatsing. Agoy, bad trip kay na. Kaniadto, ako ragi ng didmahon. Huna-huna na ako, tubig lang, pahuway lang. Basi hindi na mo dayon. Usahay, adunay mga tambal sa balay. Pero ang tinuod, kasagaran, musamot pa kadugay. Kung dugay-dugayon dahil nato ang tambal, nagkadaghan ang virus sa lawas. Ang akong resistensya, nagkaluya. Ug mahimo pa na akong matakda ng akong mga higala o pamilya. Busa karon, dili na ako maghuwat. Sa unang simptoma sa sipon, Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc dayon. Niozep Z Plus Forte nga dunay zinc. Gipakusog ang resistensya versus sa miaging formulasyon aron kini magkatabang sa pag-ayo sa mga simptomas sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, ubanan sa husto nga pagkaon og ehersisyo para sa mas dali nga pagkaayo. Batasan na ang pag-inom matag unom ka oras para walay kakulian ang mga planong lakaw ug padayon ang lingaw. Niozep Z Plus Forte sa unang simptoma: Phenylephrine HCI, Chlorphenamine Maleate, Paracetamol plus Zinc ang generic name ng Niozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ito'y swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3. Kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, pero me. I've heard na agid siya ay clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga maunay sulod sa MX3. And maunay dahil yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun agid ko sa MX3. Dire ko believe!
3: Escape to Italy right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across Biduo Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
4: Excuse me. But you see, back in old Napoli, that's amore.
5: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una.
9: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
6: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
12: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kinahanglan. Extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
0: Naa! Bisag pang Sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, Ibiogesic!
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Welcome to Basta Healthy, Happy. This is Doc Bri Palangi sharing simple daily choices for a healthier body and a happier life. And today, we'll be talking about core health topic for longevity. Mayroon ganit ang core health topic, mga pinanga. Alang sa pagpataas atong kinabuhi, nagpasabot na siya nga ato ang hisgutan karon. Basic foundational habit nga naa siya'y strongest good effect, naa siya'y dako good king effect. Kung unsa kataas ang atong kinabuhi o unsa ka nindot ka healthy ang usa ka taong nabuhi. Kaya usahay, daghangin nabuhi, nag-survive lang, daghangin antos ba? Pero nga ito ang hisgutan din mga pinanga. It's not about expensive nga mga treatments, complicated nga mga trend, nga mga diets, o daghang kay mga suplemento. Instead, mag-focus ta kung unsa ang makapahimo sa lawas nga mabuhi, mo repair o mo balance hantod nga madalagi na siya magkinabuhi pila ka mga tuig. Ang core, C-O-R-E, nagpasabot nga ang matag selulan nimo maapektahan gyud ani kani ato ang ginahimo. Dili superficial, dili trending-trending lang, kundi biological gyud nga na-prove gyud siya sa pila katuig o dili lang tuig, even at thousands. Thousand nga mga katuigan. Daghang kayong mga tao nagunahuna nga ang kaayuhan mahitabo lang kung nag-inom kag suplemento, mikaon ka og mga lami o healthy nga mapagkaon o nag-exercise ka. Tama, nindot na siya pinangga. Pero ang atong lawas, nag-aayo siya, pinaka-the best nga time nga nag-aayo atong lawas is sa panahon nga natulog ta. Dili panahon nga nagkaon, nag-exercise o nag-meditate. Dili na siya mo'y pinaka. Hinungdan nga nung nag-repair ka o panahon mag-repair ka. Dili, yun na ang pinaka-basis. Ang healing is a night shift job. Hinumduman na to. Kung ang imuhang pagkatulog is dili insakto, dili quality, even the best diet and supplements work only halfway. Tungara ilahang mahimo. Part lang ilahang mahimo. Ang ikinahanglan yun is dapat matunan, ma-remind na to. Kining deep sleep. Hinumduman na to nga ang ato ang pagkatulog na siya mga stages, mga ang-ang. Pero ang gitawag nga deep sleep, maugyo na siyang pinaka-most important nga pagkatulog for repair. Kay panahon sa deep sleep ta, ato aning tunan po doon niya, Dok, kung saan ang pagkabalo nga nag-deep sleep ko, Dok. Okay, hinumduman na ito nga panahon nga nag-deep sleep ta, ang imuhang utok, ang ato ang brain, nag-slow down na siya. Nag-kalma, no? Nag-relax na gina siya. Ang imong heart rate nag-drop, ang imong blood pressure nag-lower, o ang imong energy gi-redirect niya para mag-cell repair. Yun ang pinaka-the best. Panahon mga grabe imong relax, ang imong energy, ang iyahang gi-focus na karon ang pag-repair sa imong mga cells. At the cellular level, ang mga damaged cells dito, gina-repair. Ang mga old cells, gina-recycle. Ang DNA damage, no, pag ma-damage mo guni ang DNA, mauna siya mahinungdan sa mga abnormality, sa mga cancer, mga abnormal nga mga pagtubo, mga bukol, gina-correct na dito during deep sleep. Ang inflammation ma-reduce panahon deep sleep. Mabitaw nga, ang ato ang barangay, mga balay, kumahimo na agyoy time nga hilom kaayo. O at the same time, dapat mindful ta nga kanibang orasa na abay natulog, dapat dili pud ta magsaba-saba. So sa ato pa, kung walay deep sleep, walay full repair. Unsa pa'y benepisyo kung malalum kaayo ang atong pagtulog? Ang growth hormone ma-release. Ayan ha. Si growth hormone ma-release during or mainly during deep sleep. So unsa may trabaho ni growth hormone? siyang mo-repair sa mga muscle o mga tissue nga nanga-damage, siyang makapalig-on sa itong mga bukog. Siya po na nagkapadu, guys, nga matigulang ta. Of course, gina-repair yun yung tissue. Siya po na mutabang nga mo-burn sa mga fats. Kung ahatay on sa mga nagsobrag fats na ito diha. O nagasuporta siya sa ito ang brain repair. Tanawa. Nga no di ay pag muabot ta o nubinta ang wanguhon ang usak katao. Kung malimtanon ang usak katao, ma-Alzheimer ang usak katao, ma-demensya ang usak katao. Kung pila ka mga tuig nga wala sa deep sleep. Kana bitaw ang pag-abotog sa sinta, pag-abotog sa tinta, naanad siya og minanok nga pagtulog. Dapat naay family support og napoy pagdisiplina sa personal nga disiplina ang maong tagtungod. Dapat makatulog ta. Alas 9 tulog na ta, alas 10 tulog na ta. Kung alas 10 ka matulog, alas 6 ka mumata. Kung alas 9 ka matulog, alas 5 ka mumata. Kung alas 4 ka tigmatahan sa buntag, kadlawon, alas 8 palang daan, nakatulog na ka. So, alas 7.30, higda-higda na ka. Ingon niya na ang disiplin, pinangga. Muna kinahanglan na to, putlo na to, ang mga dili maayong nga routine. Nga, dili na to kwintaho na tong tulog. Maghulat lang taong kanos at katugon. No, dapat mamawi ta pinangga. Stay tuned in mga pinangga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katul sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hiya, it's EXL Makabuhay.
1: Basta healthy, happy!
0: Inumduman na ito ha, ang growth hormone, nag-support siya sa brain repair. At the same time, mga pinangga, manibantayan na ito. During deep sleep, kanang lalumgin yung pagkatulog, mga pinangga. Huwag yung maka-disturbo sa imuha. Mariset ang imuhang immune system. When we say mariset ang imong immune system, mabalik pag function og normal, mabalanse ang function sa imuhang immune system. Ang white blood cells mag-regenerate. Ang immune memory is strengthened. Dili malimtanon ba ang imuhang immune memory? Kaya nga to ang immune system, mga pinangga. Nana siya immune memory cells. Og smart ni siya. Smart ang ato ang immune system, mga pinangga. Tungod kay mahinumdum ang atuang immune system. Every time your body nga muaway sa mga infection or mo respond sa mga vaccination, mo create ni siya og immune memory cells. Special, kanang gitawag special B cells and T cells nga ilahang i-store na siya as blueprint ni ana nga mga kagawa, ni ana nga germ. Tagaan nila nag-itibailhan. Tagaan nila blueprint, mga pinangga. So, ang imuhang kun ang imuhang immune memory cells is strong, ligon siya. Ang atong lawas mas makaila siya o paspas siya makaila kung naay mga delikado nga mga mikrobyo nga nakasulod sa imuha. Paspas makahimo og mga antibodies, no? Mayong tag antibodies mo ni siya ang mo neutralize sa mga pathogen, iyang i-block ang mga pathogens, mga mikrobyo nga musulod sa itong mga selula. Unya, markahan ni siya para gub-on ni siya sa imong immune system. No, si antibodies, tigmarka po na siya. At kini ang pang-targeta o, kini ang pang-gub-a o, ng mga mikrobyo. Kani mga problema. So, kung pas-pas siya, ma-prevent, malikayan ang mga grabing mga balatian. Kung dugay siya maka-create, dito, mas ma-mudaghan ang mga simptomas. Hinumduman na ito ang number one ng mga sakit giyod sa tibok kalibutan, even sa Philippines, is heart disease, sakit sa kasing-kasing. And of course, ang pagtaas sa kinabuhi na link giyod ni siya sa sleep or good sleep or deep sleep. Maayog yun nga pagkatulog. So, kinsa maning mga malikay sa mga heart disease, stroke, diabetes, dementia, og sayo sa pagkamatay, kining makatulog og 7 to 9 hours kada gabi. Pag makaabot gani kag 7 to 9 hours, layo ka sa heart disease. Dali ka maulian sa sakit, layo ka ma-stroke, di ka basta-basta ma-diabetes, bisag makakaon kag mga kontra or bawal niya mga pinangga. Mao na yung sikreto mga pinangga. Siguraduha lang nga naka-deep sleep yun ka. Siguraduha lang nga lalum imong tulog. Saan pagkabalo? Nga deep sleep ko, dok. Saan pagkabalo? Nga insakto akong tulog, dok. May bawaan mo na pinangga kung ang imuhang pagmata ni mo inikabuntag gaan imong paminaw. Ang imong muscle, mga kaunuran ni mo, relax. Nadili, bugat ang imuhang ulo, huwag wala kay ngol-ngol sa lawas. Unya, ang imong utok, ang atong utok, ang dagan sa tong una-huna, dili dagom, dili bugat ihuna-huna. Dili kapoy ihuna-huna. Unya, makafocus ka, happy ka, paminaw ni mo. Unya, mahibawaan ba yun yung pinangga nga, naka-deep sleep ka, kay mapailubon kay ka. No, dali ka makapailob, unya makontrol nimo imong emosyon. Huwag ka na ganing dali ka masuko, dali ka mahiubos, huwag ka na kulang ikagtulog, unya ang imong utok, ana ang atong utok, pangingana gani, dali ka masuko, dali mahiubos, maango-ango ta, inig katiguwang nato. Simba ko lang. At least ha, kabalota ang pinangga, kabalota ang sa pag-reset sa tong lawas. Ayaw kalimot sa pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga. Isa or duha kapsula, human panihapon or sa dayon tulog. Isa ka basong init-init nga tubig mas maayo para mas lami pagyud ang tulog. Ang atong lawas, kidisinyo na siya nga maulian ta. Mutambal siyang kaugalingon, muayo siyang kaugalingon. Apan kining kaayuhan or pag-ayo, lisod abuton or kabuton kung ang atong lawas is toxic hugaw. Daghang mga inflamasyon sa sulod o overloaded siya. That's why naay EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule nga gidisenyo nga musuporta sa imong natural nga cleansing sa imong lawas. Natural recovery process sa imong lawas. Musuport ni siya sa imong digestion, bowel movement, mo-assist ni siya sa imong liver, sa imong kidney cleansing, mo-paligo ni siya sa imuhang immune defense, mo-promote ni siya og overall vitality and balance. EXL Makabuhay Plus is a plant-based, gentle, and suitable for daily wellness support, especially for those doing a body reset after stress, poor sleep, and unhealthy eating. Hinumduman na to, nga ang suplemento dili mao ang makapaayo na to, kundili ang imong lawas ang muayo nimo. Ang EXL Makabuhay Plus simply support lang sa imuhang body samtang imong lawas nagkakaayo. For guidance and proper use, mga pinangga, visit Doc Bryo Wellness Center, Kanto Julius Bakeshop, duol sa Gaysano, Tibungkod, Davao City, Ablita, Domingo, hantod Biyernes, alas 8 sa buntag, hantod alas 5 sa hapon. Mahimong mutawag or mo-text sa 0968-574-3525. 0968-574-3525. Uy, ipa-follow ko sa Facebook, mga pinangga, ha? Doc Bryo Palange or Doc Bri Wellness Center. Stay tuned in mga pinanga. We'll be right back after these few messages.
1: Basta healthy, happy!
2: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makamura Plus.
7: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yun, nasa unsa yung sekreto ni mo, Mayor, unsa yung vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Elma Kumay.
1: Basta healthy, happy!
0: Okay, magbilintag mga kasabihan, mga pinangga. May kasabihan, may kasabihan, may kasabihan. A faithful commitment does not only strengthen marriage, it protects health. When love is steady, the mind rests. When the mind rests, the body heals. Ang usa ka matinud-anon or faithful nga pakigsaad, dili lang na siya makapalig-on sa kaminyoon, kundili protection po siya sa panglawas. Kung magpadayon, pabilin ang gugma, ang hunahuna anay kapahulayan. O kung ang hunahuna anay kapahulayan, ang lawas mahimong maayo, mahimong mahimsog. According sa Journal and Psychological Perspective, ang kaminyoon dapat isipon nga partnership, dili competition. When we say competitive relationship, kung kinsa tong mas daghag kwarta, mas daghag na sakripisyo, kadtong mas dakog income, siya ang tama. Pero ang healthy nga relationship, kinahanglan collaborative relationships. Diin ang magpartner musulbad sa problema as a team. Nakita sa research nga sa mga pamilya o mga relasyon nga ang mga magtiayon o magpartner nga ilang gitanaw ilang partnership as a shared system rather than two opposing individuals. Kana bitaw magpalabuanay mo kisag mas hawod, pero kung inyuhang giisip nga shared system ang kaminyoon o ang panag-uban, mas lower ang stress hormones panahon bisag naay away-away. Unya, di mag-usahay malikay ng lalis, no? Pero kung teamwork di ay, no? Both partner, giisip nila nga teamwork, mas less ang stress hormone. Unya, mas better ang emotional regulation, higher long-term marital satisfaction, unya, stronger conflict recovery. So, mas happy sila silang kaminyoon. So when marriage becomes competitive, ang grabe inyo hang palabuanay mo, ang nervous system na to mga pinangga, iti man iha, mo shift na siya into fight or flight mode. So pagingan ang kondisyon na wala, lisod kaayo. So ang pinaka the best kung sa may himuon pagingana, siguro mga pinangga, no, pag di na gyud magkasinabot ang ako ang tambag gyud nato ana, kinahanglan gyud na ay usa mag-start mangguna, dili mo guna magdungan ang duha. Na ay usa sa relasyon nga mag-connect siya sa Ginoo. Na ay usa nga naman kay gikan sa creation, Ang unang gihimo, si Adan. Ang una nga nakita ni Adan, ang Creator. Sila ang anaay first relasyon, ang Creator o ang created being. Panahon po nga gihimo si Eva sa Creator, sa Ginoo. Gipatulog po si Adan. Bot pasabot, pagkabaton o paminsar, pamuot ni Eva, being a created being, ang iyang unag yun nga gikirlasyon, ang iyang unag yun nga gisimba, gikatahaan, girespeto ang iyang Creator. Onya, ayha pa gipukaw si Adan sa Ginoo. Ayha gihatag si Eva. So, kung naay problem sa iyong relasyon, ang pinaka-the best nga matambag yun na to, ana. Kung nang usa, dili makapaubos, kaya ang problema magus kami niyo o manggod pinangga mo, magod na siya. Me versus you. Pero kung naatay Ginoo, kabaluta sa unsa ang active co-regulation, ang issue na karon is us versus the problem. Pag mayingon tag us versus the problem, kay nahimo mong team sa ito pa naamoy common goal. O kung naamoy common goal, naagid mo'y gikatahaan, naamoy gikahadlukan, and of course, that is our Creator. Nakailaman mo both sa Creator. Mao nagingon sa Ephesians chapter 5 verse 21, submit to one another out of reverence for Christ. Magpaubsanay ang matag-usa, anay kataha ang matag-usa kang Kristo. So, banag-asawa, pag anabito'y kataha ka, nabitong, kung nabitoy dagkong opisyalis, mga ilado kaayo, muadtos to ang balay, o mga buutan mang kaayo ta, diba? Uy, palihog, may tamupahiyom, hinay tamustorya, anatay, grabing kataha kaikog. Pero kung walay mga bisita, wala na ng mga dagko ng mga bisita. Aw, yano-yano raman tamo istorya. Yano-yano tamo pagawas tong gibati. Pero kung atong giisip, giila ang presensya sa Ginoo, ang presensya ni Kristo sa atong balay, siya ang hari diya sa balay, then, banag-asawa, maginikanan, ana agipagtahod sa usa-usa. Kining submit to one another out of reverence for Christ. Submit to one another out of reverence for Christ. Ephesians 5:21. Diyan na mahitabo mga pinaga. Before rules are discussed, mutual submission is established dapat. Sa di pa mag-iskutanay gani, mahitungod sa mga rule, ang mutual submission kinahalan i-establish. I-establish sa ninyo, ilhon sa ninyo, nga teamwork mo, dili mo kontra. Ang mantag-usa na to, atong i-remind itong kaugalingon, nga naatay usa lang yun ang gikatahaan, ang Ginoo. Magistag marriage na maging mga leader diha. Kung basahan niyong Ephesians 5, ang leader magyud sa kaminyo on is ang lalaki magyud, number one. Pero, ang model siyang leadership is true service and sacrifice, not dominance. Okay? Therefore, ang Christian marriage leadership, mabisig dili ka Kristohanon pinangga, naminaw ang program karon. Ang marriage leadership, ang maayo nga kaminyoon nga leadership, must reflect kanang character of service, and that is Christ's character. Iyang naay lifting, naay protecting, and serving one another. So ang marriage was never meant to be about winning arguments, proving superiority, or keeping score. It was designed to be a shared journey where strengths complement weaknesses and love replaces rivalry. A strong marriage is not built by two people competing, but by two partners choosing unity, guided by wisdom, humility, and God's design. Sa ato pa mga pinangga, kung nabukatan ka si mong kauban, si mohang kaminyoon, imo ng personal i-kumpisal sa Ginoo. Pangagtabang niya, nga siya gyud ang katahaan, siya gyud ang mahimong mapasidunggan. Ayan ang pagkunahuna og bulag dayon. Ang imong hunahunaon, nga ang imong kaugalingon, nakabaton og kalinaw sa kasing-kasing. Maog yun ay pinakasikreto. Kayang kalinaw, wa mag-agad og sitwasyon. Ang kalinaw, wa mag-agad og status kinabuhi. Ang kalinaw, mabatunan na nimo. Diha sa kahayag ng imuhang nabatunan, imong gikinabuhian, labaw sa tanan, giilan nimo nga naay Ginoo's kinabuhi. Ang Ginoo nay bahala, mutabang si mong kapares. Kung di ba mo magkasinabot, iampo nimo siya. Kay sa panahon nga imo siyang giampo, hinumdumi, diha magsugod ang imong kalinaw o ang imong panalangin. This is Doc Bri Palangi. May God grant you wisdom, healing, and strength as you choose health each day. Basta healthy, happy.
1: Basta healthy, happy.
2: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
3: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga laya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas na effective, makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao. Makabuhay.
4: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na duol sa inyong lugar. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Elma Kumay.
8: Makabuhay day sa inyong lahat, Dr. Glenn Sanico, Integrative Well Specialist and DOHP Tax Certified Naturopathic Practitioner. Alam niyo po ang tunay na kalusugan ay hindi lang galing sa isang malaking desisyon. It comes from a small, consistent choices araw-araw. Kung ano ang iniinom natin, kinakain at paano natin inaalagaan natin ang ating katawan. Kaya sa aking personal routine at pati na rin sa aking mga pasyente, laging kasama dyan ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee. Kaya po mga kamakabuhay, bawat araw ay new opportunity to choose better health. Simulan po natin ang araw with the right energy and protection. Always choose life, always choose health. Kasama niyo po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee.
2: Halina't magmakabuhay. Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
6: Hi, it's Elma Kumay.
2: Maayong panglawas

0: maka Buhat Plus Kapsul, batuk sa stress, kakapo, o sakit, kusog nga natural. Lawas na optimal sa EXL Maka Buhat Plus Kapsul, may buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay!
0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
3: EXL Makabuhay.
4: Basta healthy, happy.
0: Excellent health. Excellent Life, EXL Makabuhay Plus.
5: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tamaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health, makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit. Gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kanuman kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang. Go lang. Go for health. Go for life. With EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
6: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ayaw kalimot, ang EXL Makabuhay products ay inyo nang mapalit. Dito sa Kiss FM sa second floor ng Bohol Chronicle Radio Corporation Building, 56 Binting Street, Tagbilaran City. Bye!

The New Kiss FM, what a 2.3. Lagi na lang akong nawawala sa timing. Ano ba nangyayari sa Biyernes ko? Ano ba? Hindi kasi I was saddened by the news na isa sa mga pillar ng print and broadcast industry dito sa Lalawigan Bulano. Bid goodbye. No, it's really a shocking news. Kasi nakita ko pa siya last Tuesday. I was able to say Sir Rick, yan ako na singgit ko kayo, nalabyan ako siya. But ganiya, no, when I heard the news over at DYRD, medyo nakuantakas. Kaibigan natin yan eh, former BTMA president, no? Kaibigan natin, and talagang siguro, no? No words can express eh. Basta isa siyang mabuti, maabi-abihon na colleagues sa industry. So, condolence to the bereaved family of Sir Rick Obedencio. Rest in peace to Sir Rick. Okay, oras natin, 11:27 na. Ito na, update ko muna kayo para sa atong weather. Weather hypnosis for the day. No, update ko muna kayo para sa weather hypnosis nato karong adlaw. Okay? Paminaw. may low pressure area na binabantayan ano? It was estimated based on all available data at 940 km east of southern Mindanao. Easterlies affecting Luzon and Visayas, Paminaw, Metro Manila, the rest of Luzon including central Visayas. Will be partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms caused by easterlies, possible flash floods or landslide during severe thunderstorm. Yung severe thunderstorm, according to Sir Leonard Zaman, dapat talaga huwag tayong maglalabas niyan. Dapat indoor tayo. Indoor tayo kasi mostly yung mga ganyan daw severe thunderstorm, yan yung nakakaigo ng mga puno, tapos sadto say na nagsilong ala maigo sa liti bitaw. Oo, kaya pag may severe thunderstorm stay indoor na lang daw according to Sir Leonard Zama. Pero init pa rin ha, extreme heat pa rin na experience nato in spite of the fact that we are, you know, may mga pagdag-om na kalangitan. Ay, amping pa rin tayo, magdala tayo ng tubig. Especially si paring Sir Kagawad Marlon Dilusa, kay busy kaayo. Ganihan, nag-fluvia. Unsang oras, humana ang fluvial, pre? Oo, ang umaabot na kapitan ng Barangay Mangga. Humana ba ang fluvial diya, pre? Sayang, 31, piyesta sa F sa Mangga. Ano yan, linggo? No? Hindi ako hindi ako makakapamiesta kami ni Sir Pog sa... sa Mangga, no? Oo, sandali. Check nga natin. Manapre. Ah, okay. So kanina umaga. Thank God for ano, thank God for safe no na pag-voyage sa mga ni Apil sa fluvial procession diya sa may Barangay Mangga. Okay? And again, inig-uli niya pa to sir. Abi na ko daala diya ron. Hindi talaga si Sir Fox oh. Mahiwaga talaga si karaniwang tao. Sabi na akong paghumag mga paniud to eh. Kaya mo attack ming boom eh. Anyway, sabi pia, pre, asa ang listahan ng activities, no? Nightly activities sa Mangga. Wala ba? Wala. Wala pang nightly activities para ma-announce na ito. Dere, paring Sir Kagawad Marlon Dilusa. Okay, oras natin! Oras natin sa buong kapuluan, Philippines Standard Time. Alas 11:30 na!

0: Virginia.
1: Akoy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat.
2: And it's starting business, ana. Rexido
3: Forte! Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugahat. Rexido Forte! Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o kilanat. Rexido
4: Forte! Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to. Rexido
5: Forte! Mas paspas ba na sa upat?
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
8: Drink responsibly.
10: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
11: DTH 500.
12: Ako si Albert nga taga-Dumaguete.
13: Upong ang akong mga tiil o mga panakit.
12: Iliho.
13: Sa pagkadungog na po sa DTH 500, akong gi-double dose o nakakapsule sa buntag.
12: Mga sa gabi.
13: Wala 5 bulan,
12: nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga tamad.
13: Epektibo kayo ang DTH 500.
11: DTH 500.
14: Mabalik sa mga butika.
15: Bye!

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
4: Uy! What a-
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

The new Kiss FM 102.3. Oras na din, alas 11:44 na. Dugay-dugay pa ang pista sa mangga, so antos-antos lang sa ta. Ha? Oo. Antos lang sa. Okay naman dinungag nato dila. Okay naman na. Okay naman dinungag ang atong sudan. Sa may sudan nato karon. Ay, kuan sa ta, kanang lauoy-lauoy lang sa ta, ha? O, kanamang preparasyon para sa maabot na pista sa may mangga. Lauoy-lauoy lang, silingan! Pangatag ko kamong guys, silingan, ha? Di ka taga-agbring house, bon! Vitello Friday, Friday! Thank God it's Friday. Mark Goodman, 11:47. Mayong pagpaminaw, no? Diya sa mga kahigalaan nato sa may TNH Gas and Appliance Center. Nagbuto-buto. Naapod sila yung branch diya sa may J.A. Clarin and Diapod, yung main nila. May tapon sa may Coca-Cola. Yan, paglabay na ako ganiya, talaga naman nagbuto-buto. Daghang salamat sa inyong walang puwas na pagsuporta. Walang puwas na pagpaminaw. DNL 83. J.A. Clarin po na siya. Kumukulo! Live tayo sa Facebook. You can check us out. Oy, ha? Ito, ha? Ito lang ang masakit, ano? Ito lang yung masakit. DOJ Secretary Frederick Vida, PNP Chief Nartates, NBI Director Matibag, and PNP CIDG Director Major General Robert Morico III. Talagang day after for Senator Bato de la Rosa. Si Atong Angay, hindi makita eh, ha? Di gani makita si Atong Ang eh. Saka si ano eh, General Bantag eh. Si Otab pa ka ha? Oy, 11:49, oras natin. And that's our Philippine Standard Time. I got 11 more before mag-lunchtime. Miley Cyrus, Party in the USA! Dito lang sa The New Kiss FM, Kiss

0: swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: Strong sa una,
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri.
6: Hi Ryan, umot lagi ka kaayo. Kinsa man imong inspirasyon? Na sa una, mura man kagway ligo, karon kanunay naman kang guling.
7: Sa una, magujuday maligo lang ug buwan nun. Kapoy kay sigig kabo, usahay mapangong pagkalit ng tubig. Karon, aw. Shower-shower na. Bisa kada oras pa kumaligo.
6: Maodi ay. Sosi na kay kakaron. Pa-shower-shower na.
8: Ang paggamit sa kabo, panahon pa ni Mampor. Karon, moderno na tabay.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Basta na ay hilanat.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, Ibiogesic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Pharmacy.
1: Paz Pharmacy.
2: Di kalidad ng produkto sa barato nga presyo.
3: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements butika, dagan ko na-inom. Pero dagan na po ko mag-give up. Murag kani ako na-maintain. At your age, you're still strong because you have the right supplement. Sa MX3, dari ko believe.

0: to pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Sukad pa sa una. Kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
2: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution.
4: Hala, kanay?
5: Wow, nice!
4: Kanay ba? If you're looking for safe and effective whitening product, authentic IV and oral glutathione, injectable collagen, placenta, and glutathione drip, visit at Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
5: And introducing Nice Skin Skincare Line. If you're afraid of needles, they have soaps, lotions, and whitening scrubs formulated with carefully picked ingredients just for you.
4: Achieve whiter and fairer and more glowing skin.
5: And say goodbye to pimples and dark skin forever.
4: At Nice Skin, the Bohol Gluta Shop.
5: Nice Skin, the Bohol Gluta Shop is now located at the upper ground floor of Altacita Mall, Tagbilaran City.

The New Kiss FM 102.3 1236. Kung malaman pa rin ito, ang uban na karoon pa magsugod. Ang uban medyo nagingiki na. Lami aoy. Madyo pa siya. Ako siguro mga after one. Until I'm all about that bass, about that bass. JN replace me on my post. I'm all about that. Friday. Inin sa labas, kitang-kita dito from the second floor. Amping mo ha. Naamoy mga lakaw pag dalamog payong. Diba? Oo. Kaya lang pag jacket o leather kung lakaw ka. Diba? Oo. Magja-jacket ka leather. Tirik na tirik ang haring araw. Oh, para kang bila barbecue niya. Oh, tagaktak ang sauce. Ang nako. Amping sa kanunay, mga tito, tita, mga mami, daddies, mga lolo, lola, ha? Oh, hindi lang yung mga ganong edad. Dapat sa lahat na rin. Dala kayo ng tubig, ha? Oo, get hydrated, huwag dehydrated, ha? Para to keep you going and of course, makalikay sa possible extreme heat. No? Oo, kay delikado yan. Amping, ha? Coming from your Kiss FM family, ano yan siya, a simple reminder. Sino pa bang magmamahal sa sarili mo kundi ikaw lang din naman, di ba? Oo, eh, ako? Naku naman! Don't me! 20 minutos, di pa mag 1 o'clock in the afternoon. Ito ang programang Dumaragundong, kasama nyo tuwing palanghalian. Ito ang Kiss House Kiss.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-take ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga, ang akong energy gikan sa buntag pa yung sa hapon, maurag yun siya. Kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3! Diri ko believe!
2: Common causes of water leaks: corrosion, accidental striking of the water line during construction, leaky toilet, leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
3: More water, more life.
4: DJX 500.
5: Ang naging sakit ko o karamdaman ay allergy. Dalawang araw, tatlo, nagsimula na po na kumikipis yung namamaga yung binte ko. Hanggang tuloy-tuloy na po yun. Una sa lahat, nagpapasalamat din ako ng malaki sa Panginoon dahil nagagaling po yung allergy ko. Dahil sa DTX 500, nawala na po yung pamamaga ng mga binte. Pati likod, mga braso, mayroon na po itong mga allergy. Pero dahil po sa DTX 500, ay doon po nagsimula po ako na gumagaling hanggang ngayon po.
4: DTX 500, mabibili sa mga butika.
6: Come to the celebration, be it a wedding reception, a party, a convention, or an intimate family gathering. The place to celebrate is Bohol Tropics, where Boholano hospitality and charm go hand in hand. Elegantly appointed guest rooms and luxurious suites right along Tagbilaran Bay. Bohol Tropics, where you find the famous Atanasio Restaurant, serving good food, be it a Chinese or Filipino cuisine. Atanasio Restaurant is where people dine. Bohol Tropics. That's the premium resort in Tagbilaran City. We're right along Graham Avenue.

0: Hilap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Hi. Baling malasa, oy.
3: Unsa ka, Brad?
2: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
3: Unsa man imong ATM card?
2: Banknet.
3: Ano problem sa PHCI withdraw?
2: Usay PHCI, nga banknet man nga akong card.
3: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
2: Mao ba?
3: Dabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
2: Ay sige, sa PHCI tanhay kung mo-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
3: O, siya nya.
2: Alam mo sa good diha, bi? Para mintin?
3: Gamintin kag numero?
2: Sagoy numero. Mintin good? Maintenance ba sa akong high blood?
3: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City, 10 pesos lang ang charge.
4: Tiguwang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
8: Bye!

0: pa, swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda! Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
2: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
2: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang Sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka direkta.
2: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Uno, siksik sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay. Moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
7: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Basta na ay hilanat,
9: dapat matik. Ibay Jessic.
8: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik, iBiogesic!
10: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Kakna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: DTX 500!
2: Ako si Annabelle. As kayo, akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan, inom og DTX 500. Kaya halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
1: DTX 500!
3: Mabali sa mga butika.

0: swakto pa, swakto na! 45 pesos ka, SRP!
1: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
2: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit Intawala Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
3: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
4: Send me Glight, a beer that's refreshing. The taste of life, the feel of life. Light. Anytime, anywhere.
5: Drink Light. Live light.
6: Drink responsibly.
7: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
8: Basta na ay hilanat,
9: dapat matik. Ibay, Jessic.
8: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
8: Dapat matik. Ibay, Jessic.
10: Alagang Unilabyan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, Fiesta po lang akong body pain.
13: Naana mga bisita?
12: Kadyot lang!
14: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
11: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Tiguan na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy! Buhat ako!
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan!
5: The new Kiss FM 102.3 Bohol. It is now 2:49 in the afternoon. And to Ma'am Flor nga nagpadala sa sulat, thank you so much, Ma'am. Hinaot unta nga makahatag kini og inspirasyon og maayong leksyon sa atong mga ka-dearest friends nga namati karon. Amping kanunay og daghang salamat sa pagsalig og pag-ambit sa imuhang istorya, Ma'am Flor. Og sa tanan nga namati karon, thank you so much sa kanunay nga pag-tune in sa Kiss. And yes, it's time for me to say goodbye na naman sa inyo, mga dearest friends. Take care, everyone, and God bless us all. And don't forget, kanunay mag-amping gyud. And anyway, unya na ang Kiss afternoon drive. Kaya don't go away. Again, it's me, your girl, Jay, and ang kanunay mamati sa inyong mga pagbati right here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.

0: Dr. Edwin Ventura, pagsalig sa Tatang Ventura.
1: Sabay si Patinot, ako kami adto, dahil itong gimulo sa kong lawas. Pero salamat sa mga sambag ni Dr. Ventura o ka Vitro o ayunik kay ako karon na wala na akong pang mulo kami adto. Dahil itong salamat.
0: Tatang Ventura, di kasaligan sa katawan.

0: responsibly.
1: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
2: EHL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po sa pagpapaabot sa ating Makabuhay hotline number, ha? Lalong-lalo na pagdating po sa inyong katanungan. Dadako na po tayo at babahagi na po natin ang inyong mga katanungan na pinaka-inaabangan po ng karamihan. Abay, syempre, itong tinatawag nating texter segment. But anyway po mga kamakabuhay, bagamat na medyo kinapos tayo sa oras, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot po natin ang mga iilan natin natanggap na mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayong magalala, magre-reply po tayo ng direkta po sa inyong mga cellphone upang mabigyan po kayo ng kaukulangang payo tungkol sa inyong kondisyon. Alright, we have our texter, Doc Glenn, may inflammation ako sa pancreas po. Ano po ba ang pwede kong gagawin para mabawasan po ang sakit at mapapanatili po ang kalusugan ng aking pancreas? Natatakot po ako kung anong mangyayari po sa akin. Joven from Puerto Princesa City. You know what, no, Sir Joven, no? Ang pancreatitis ay isang uri po ng inflammation po sa pancreas at mahalagang iwasan po talaga ang fatty foods, mga alcoholic na pagkain, kasi ito ay nakapagpapalala po ng kondisyon. Para naman po sa relief at maintenance, no, pwedeng makatulong po a supportive care po ang EXL Makabuhay products, ha. From EXL Makabuhay capsule, no, based on the key ingredients from turmeric, makabuhay at sambong na mga natural anti-inflammatories. Nakakatulong itong bawasan ang pamamaga po ng pancreas at pinapabuti po niya ang bile flow para mas mabilis po ang digestion. Ang malunggay at asitaba naman ay nagbibigay po ng nutrients na nakakatulong para sa cellular repair. EXL Makabuhay Black Coffee, kapag pinaghalo niyo po or kombinasyon niyo po yung formula from EXL Makabuhay Capsule, you know what? EXL Makabuhay Black Coffee has psyllium has an insulin plant na nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar level. Na mahalaga ito sa pancreas na gumagawa po ng insulin. Bukod pa dito, ang mangosteen pulp at agaricus mushroom ay may antioxidant properties na tumutulong para sa cellular protection. Iwasan po ang mga fatty at greasy foods at mas piliin po ang steam or boiled na pagkain. Stay hydrated always, pero iwasan po ang mga sugary drinks. And of course, don't forget na uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, 1 sachet 2 times a day. Alright, Doc Glenn, mataas po ang potassium ko at delikado daw po ito sa puso ko. Ano po ang dapat kong gagawin? Pwede po ba ako mag-take po ng EXL Makabuhay? Arlinda from Cebu City. You know what? Now, when we're talking about the potassium, no, this is what we call hyper or high potassium level. This is what we call hyperkalemia, no? Maaari po ito naka-apekto po talaga sa heart function at kidney health. Kadalasan ito dahil po sa kidney problems, dehydration, sobrang potassium intake at mula po mismo sa pagkain or even sa supplements. Kaya po iwasan po ang matataas po na level na potassium tulad po ng saging, kamote, avocado at spinach. So mga ganitong klaseng level na uminom po ng maraming tubig para makakatulong po ang potassium sa excretion. Kumain po ng low potassium food gaya po ng mansanas, pepino at repolyo. Bantayan po ang kidney function at kumonsulta lagi po sa ating mga kapatid nating mga medical doctor, especially pagdating po sa mga ganitong klaseng cases. Napakaganda kombinasyon po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, lalong-lalo na pagdating sa ganitong kondisyon. Alam niyo po kung bakit po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay may serpentina, may sambong po siya, dagdag mo pa ang lagundina, may natural na tumutulong para sa kidney detoxification at pati na rin sa electrolyte balance. Ang EXL Makabuhay Black Coffee also may mangosteen, may agaricus mushroom at guava fruit na tumutulong para sa kidney health at fluid regulation. Kaya po, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at idagdag mo rin po ang EXL Makabuhay Black Coffee 1 sachet every other day or 4 times a week. Then gawin niyo po ito sa loob po ng 30 days para makuha po natin ang kabuuhang pagbabago sa ating kalusugan. Magpa-laboratory kayo para makita po natin ang improvement and development sa inyong karamdaman. Don't forget, tumawag at mag-text para ma-monitor po namin kayo. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Diabetic po ako. Pwede po ba ako uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para makatulong po sa blood sugar ko? Rolly from Digo City. You know what, no? Ang diabetes ay isang uri po ng sanhin ng insulin resistance o kakulangan po sa insulin po ng katawan. Ang mataas po na blood sugar ay maaari po magdudulot po ng komplikasyon sa puso, puso, sa bato, and even sa ating mata. Iwasan po ang mga matatamis po na pagkain at soft drinks. Kumain po ng mga matataas po na level na fiber, mga low glycemic index foods tulad po ng oatmeal, gulay at lean protein. Regular na pag-ehersisyo para sa blood sugar control. I-monitor, of course, ang blood sugar levels sa pang-araw-araw. You know what? Dagdag ko pa dito na ang iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay may malaking role para sa mga diabetic patient. Of course, the iyak sa makabuhay capsule, it's because of the serpentina, cinnamon, neem plant, isa sa mga key ingredients po nito na may natural blood sugar lowering effects. Iyak sa makabuhay black coffee na may insulin plant, psyllium has at guava fruit na tumutulong sa pagkontrol po ng asukal sa dugo at insulin sensitivity. Uminom po kayo ng iyak sa makabuhay capsule at least 2 cups or 3 times a day bago po kumain. Iyak sa makabuhay black coffee naman, 1 sachet 2 times a day, then magpa-laboratory po tayo after 30 days. Siyempre, you must done your part also. Bawal ay bawal, bawal ay iwasan. Okay? Maraming salamat po sa pagsama po sa ating programa ngayong araw na ito sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Sana po ay marami naman po kayo natutunan at naging inspirasyon po tayo. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan ang inyong sarili, magmahalan at lagi tandaan, with God, all things are possible. Kaya stay happy, stay healthy, and stay blessed. God bless us all at magandang buhay po sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ladies and gentlemen, let's get it on as PMI Bohol Boxing Stable now brings you Kubo Bulano, the very first online and on-air boxing show in the province of Bohol, bringing you the latest update, the latest bouts, and everything about the sweet science of boxing on and off the ring, right here on KISS FM 102, your music radio, and Kubo Bulanon online streaming sites. Kubo Bulanon.

0: Plus traditional herbal drink gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay makadungang og palig-on sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang ImmuniPlus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Good news from Light Shipping Corporation. Traveling to Northern Mindanao is easier than ever. Light Ferries announces its new routes from Tagbilaran to Cagayan de Oro every Tuesday, Thursday, and Saturday at 7 p.m. And from Cagayan de Oro to Tagbilaran every Monday, Wednesday, and Friday, 7 p.m. Experience ease and comfort as we bridge islands and connect lives. Book your tickets now at any Light Ferries outlet or book online at lightferries.com.ph. Sakay na sa Light Ferries, ang barkong bulanon.
4: DTX 500.
5: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangan. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Aktibo, jud kayo yung DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Going on a date? Or want to glam up for an event? Or simply just want to look better and feel good about yourself? Drop by at Jay's Barber and Beauty Parlor. Offers haircut for men and women, hair color, hair rebond, Brazilian hair treatment, massage, manicure, pedicure, and more. We are located at Upper Belderol Street, Tagbilaran City, fronting Kogon Commercial. Call us at 411-4203 or like our Facebook page. Para musamot ka guapa o guapo si ate o kuya, o mubata si mama o papa. Ato na sa Jay's Barber and Beauty Parlor.
8: Sukad pa sa una. Kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
10: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.
11: Nak, palihog ko sa akong haplas be. Sakit na po ning akong tuhod. Moadora ba ko sa PHCCI?
12: Mag-unsa man ka dito pa.
11: Da, mulunta ko. Na ako'y project. Sapon ning galit man nagtukar ning akong arthritis, oy. Bata-bata ka man tako.
12: Ay, wa na'y problema. Pwede man good kang mo-apply og loan sa PHCCI sa imong mobile phone.
11: Kadungog bito ko, ana. Nya, pwede kong mulun?
12: Pwede man good. Android bito na imong cellphone.
11: Bita bangi ko. Kay mo-apply ko.
12: Bi, ang pinay mong phone.
11: Ay, ora. Tudloy lang ko unsay buhaton. Para po't ko kantigo.
12: O sige, good. Paminawan eh.
13: Mga kaabag, anong taka-avila ng PHCCI mobile loan application? Mauni ang ato buhaton. Una, kinahang lang Android na atong phone. Uni, add to ta sa Google Play Store app. Dahil atong i-search ang PHCCI loan. O malala, pilapan ang form nga makita sa phone. Dayon i-click ang words nga sign in. O hulata ang imong time password kon OTP. Kung anaan ang imong OTP, ibutang kini sa form, then i-click unsa nga loan imong i-avail sa mga choices sa loan nga makita sa imong phone. Dayon, ibutang sa form ang kantidad nga imong hulaman ug ang mode of payment. Sunod ana, i-click ang attachments, then i-click ang requirements, sunod i-confirm imong loan application. Then pwede nimong i-check ang imong loan status o loan history. Nya pahibal-on ang pagka-actually sa loan section sa PHCCI sa resulta sa imong application. Kung mix ka, ang imong gihulaman i-diretso ra sa PHCCI pagdeposito sa imong Pinoy Co-op ATM kung na akani nga ATM. Maura!
12: Nya, kuha ni mo pa.
11: Ah, so good. Nagani ko ga-apply.
12: Maulagi. Listo kayo basta loan.
14: PHCCI Mobile Loan Application. Teknolohiya nga mugna mismo sa atong kooperatiba. PHCCI, atong kaabag sa kanunan.

0: The new Kiss FM 102.3. Give it a check. We get 24 after 4 o'clock in the afternoon. That's another Kiss FM loud and local feature of the hour. It's a song from April Remolador with Diksyonaryo. Actually, kining a song mo ni siya may daog sa Himoghuni Ikaduhang Hugna. And usa sa mga prices nga nadag-an ani nga song during Himoghuni was the Kiss FM Choice. Alright, award. 24 after 4 o'clock in the afternoon, this is the Kiss Afternoon Drive together with your best friend on air, Sean. By the way, we'll pause for a break. We'll be back for more. When we return, it's a song from Taylor Swift. Also a song from Camila Cabello. So keep it here on the new Kiss FM 102.3 Bohol.
1: Kiss FM. Your most wanted song is next.
2: Stay tuned.
3: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Roy Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy. Basta healthy, happy.
5: Dok, mangutan ako unsa man ang tambal nga mag-ugaman ang ako ang baba. Dok, palihog tambagi ko, dok. Okay, kaning dry mouth, no? Sa medical term, ani xerostomia. Mas imuhang matikdan nga sigig ka uga ang imuhang baba. O bantayanan ni labi na sa mga edad-edaran, mao ni sagad kaayong mabantayan. So, ang dry mouth, posible po na siya nga side effect sa mga medicinal drugs nga imong ginainom. So, kung dili kaayo na convenient ang imuhang gibati, mas maayo mo bisita kag balik sa imong doktor sa katong nagrekomenda sa imuhang medicinal drugs. Especially kung nagainom ka sa mga gina-prescribe for high blood pressure or hypertension and depression. No? Ang uban, grabing depression. So, ang uban, nagainom ani pila nagka-bulan, mamatikda nila nga nag-uga ang ilahang tutunlan. Ang uban po, kung nagainom og mga antihistamine, no? Labi na katong na mga allergy, mga hubakon, na ay problema sa mga panit. Ang uban po, nga sige inom o gitagaan silang doktor og mga diuretics, pampaihi, o labi na kaneng pangpakalma o tranquilizers. So, usa ni sa mga causative factors nga possible imuhang i-consider. Usa sa mga hinungdan nga nung magka dry mouth ta or xerostomia, kining basic baba ang imuhang sugar. Makauga po na siya, kanang gitawag hypoglycemia, hypoglycemics, or basic naakay diabetes. Pagtaas po rin kaayo ang imuhang sugar, mura po siya og baba ang imong sugar ang iyang symptoms. So, often, naanay mga dry mouth tungod kay ang blood sugar nagiging imbalance. So, now, usa sa mga strategies nga ato ang buhaton, pwede po magpuga kag sili sa imuhang sudan. Ang sili makapastimulate siya sa salivation, makapagawas siya sa laway. So, makatabang po siya nga dili mag-uga ang imuhang baba. Ang pag-inom po sa mga vitamin C, mutabang siya pag-repair sa mga damage, no, sa ato ang mouth cells. Pag naday madamage sa ato ang mouth cells sa daghang mga rason nga nung madamage ang ato mga mouth cells, mo po ni siya mo cause po day pag mudry ang ato ang baba. So, see to it nga kada adlaw nagkakaon kag mga rich in vitamin C, rich in B complex nga pagkaon, mao ni sila ang mutabang nga mupawala sa dry mouth. Usa sa mga strategies nga nindot kaunon kining pipino, mga radish, guso, lato, mga other nga mga salads, no, nga mga gulay nga pwede ra hilaw kaunon. Makatabang tungod kay basa hilaw or half cook, especially kana mga presko nga dili maluto, mao ni sila ang rich in vitamins nga mutabang pagpa-repair sa itong mga damage sa mouth cells. So, mauna nga, kada kaon na agyumoy hilaw, it's either fruits ba or it's either gikan sa gulay. O ayaw kalimot usab, no? Kung labi na sa mga gustog supplementation, pag-inom mo o Makabuhay Plus Herbal Capsule, tungod kay na asya yung mga vitamin C, B-complex o phytonutrients, especially vitamins, minerals, o nindot po ang iyang antioxidants. Ang Makabuhay Plus, formula na siya anti-stress kung nakay problema sa metabolism, may nahinay niya og matabangan. Una, lami ang tulog. So paglami ang imong tulog, dako na kaayo na sa kahimuan sa imuhag yung lawas nga dili ka magsakit. Dali pug ka maulian sa imong sakit. Ikaduha, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nindot inumon labi na sa mga senior citizen nga naay mga problema na no sa mga kidney, naay problema sa bukog, naay problema sa kasing-kasing, sa baga para nga dali pud maulian. Ang mga kusog pong maghagop magabi, dili na pud sila makamatikod nga kusog ilang hagop mo na nga pagkaugma gaan ang pagmata. So ayaw kalimot sa pag-inom Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang Makabuhay, dili na na pampalaming tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung naakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya o tunaw.
2: Igong time mga pinangga, I hope inyo ning i-share ha sa inyong mga silingan atong program o take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga atong gina-recommend din hi mga pinangga. This is Dr. Bri Palangi, magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
6: Basta healthy, happy!
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.

0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kay Migdala, naman sa kong team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit nga siyang MX3. One time, nung ako gihilantan, so yung akong tagag MX3. And then akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog? Until such time, everyday na akong iinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, ninduti akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Murang ako mga client akong ipang-makeup. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun, no great importance sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Hello mga kakis! Sean here. You know, daghan ta diri sa Bohol nga bisag gasugod na ang sipon, mutrabaho lang gihapon sa mga buluhaton sa balay, sa hatod guha, ug uban pa mga errands. Murag walay pa huway. Ingon ana sad ko kaniadto. Ug musugod na og tulo akong sipon. Ug magsige na og pangatsing, abi na ako, kaya ra nako ni. Huway lang unya. Pero sa iyop day na, kung di nimo maatiman dayon, mas mudaghan ang virus sa akong lawas. Muhuyang akong resistensya ug mas dako akong tsansa nga makatakod sa ubang kauban, sa trabaho o sa balay. Kanang nagtuo ka nga simpleng sipon ra, mas masamot pa kadugay. Busa karon, nakakat-on ako. Sa una nga simptomas sa sipon, Magneozep Z Plus Forte nga adunay zinc dayon. Phenylephrine HCI, chlorphenamine malate, paracetamol plus zinc ang generic name ng Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sa bawat kwento ng tagumpay, kabataan ang bida. Handa ka na ba? Tara na't kilalanin ang kabataang tunay na inspirasyon ng bayan. Dito lang sa Bida Ka! Kabataan, ikaw, ako, tayong lahat, kabataan ng bida. Kabataang pag-asa. Bida Ka! Kabataan!
1: Hi! We are Six Wang!
2: You're listening to our hit song here on KISS FM 102.

0: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
0: Vitamin B complex, the generating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ingon-ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang sarap!

0: Virginia.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilabyan.
4: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Bag

0: to pa. Swak to na! 45 pesos ka? SRP!
1: Strong sa una, herbal strong ka rin.
2: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Uy, Mari, nga naman na akong kinugos nga gahilak man.
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari, ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
5: Ko si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu.

0: Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: Basta healthy, happy. Join me as we explore evidence-based health tips and natural solutions to elevate your well-being. We believe that a healthier body leads to a happier life. Dr. Bri Palangi, Doctor of Science in Lifestyle and Natural Medicine. Basta healthy, happy! Basta healthy, happy!
2: Dok, mangutana ko unsa man ang tambal nga magugaman ang ako ang baba. Dok, palihog tambagi ko, dok. Okay, kaning dry mouth, no, sa medical term ani xerostomia. Mas imuhang matikdan nga sigig ka uga ang imuhang baba. O bantayanan ni labi na sa mga edad-edaran, mao ni sagad kaayong mabantayan. So, ang dry mouth, posible po na siya nga side effect sa mga medicinal drugs nga imong ginainom. So, kung dili kaayo na convenient ang imuhang gibati, mas maayo mo bisita kag balik sa imong doktor sa katong nagrekomenda sa imuhang medicinal drugs. Especially kung nagainom ka sa mga gina-prescribe for high blood pressure or hypertension and depression. No? Ang uban, grabing depression. So, ang uban, nagainom ani pila na ka bulan, mamatikda nila nga nag-uga ang ilahang tutunlan. Ang uban po, kung nagainom og mga antihistamine, no? Labi na katong na mga allergy, mga hubakon, na ay problema sa mga panit. Ang uban po, nga sigig inom o gitagaan silang doktor og mga diuretics, pampaihi, og labi na kanang pangpakalma o tranquilizers. So, usa ni sa mga causative factors nga possible imuhang i-consider. Usa sa mga hinungdan nga nung magka dry mouth ta or xerostomia, kining basic baba ang imuhang sugar. Makauga po na siya, kanang gitawag hypoglycemia, hypoglycemics, or basic na akay diabetes. Pagtaas po dahi kaayo ang imuhang sugar, mura po siya og baba ang imong sugar, ang iyang symptoms. So, often, naanay mga dry mouth tungod kay ang blood sugar nagiging imbalance. So, now, usa sa mga strategies nga ato ang buhaton, pwede po magpuga kag sili sa imuhang sudan. Ang sili makapastimulate siya sa salivation, makapagawa siya sa laway. So, makatabang po siya nga dili mag-uga ang imuhang baba. Ang pag-inom pod sa mga vitamin C, mutabang siya pag-repair sa mga damage, no, sa ato ang mouth cells. Pag naday madamage sa ato ang mouth cells sa daghang mga rason nga nung madamage ato mga mouth cells, mo ni siya mo cause po day pag mo-dry ang ato ang baba. So, C2-8 nga kada adlaw nagkakaon kag mga rich in vitamin C, rich in B complex nga pagkaon, mao ni sila ang mutabang nga mupawala sa dry mouth. So, sa mga strategies nga lindot kaunon kining pipino, mga radish, guso, lato, mga other nga mga salads, no, nga mga gulay nga pwede ra hilaw kaunon, makatabang tungod kay basa hilaw or half cooked, especially kana mga presko nga dili maluto, mao ni sila ang rich in vitamins nga mutabang pagpa-repair sa itong mga damage sa mouth cells. So, mauna nga, kada kaon na adyumoy hilaw, it's either fruits ba or it's either gikan sa gulay. O ayaw kalimot usab, no? Kung labi na sa mga gustog supplementation, pag-inom mo o Makabuhay Plus Herbal Capsule, tungod kay na asya yung mga vitamin C, B-complex o phytonutrients, especially vitamins, minerals, o nindot po ang iyang antioxidants. Ang Makabuhay Plus, formula na siya anti-stress kung nakay problema sa metabolism, may nahinay niya o matabangan. Una, lami ang tulog. So, pag lami ang imong tulog, dako na kaayo na sa kahimuan sa imuhag yung lawas nga dili ka magsakit. Dali po ka maulian sa imong sakit. Ikaduha, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule nindot inumon labi na sa mga senior citizen nga na mga problema na, no, sa mga kidney, na problema sa bukog, na problema sa kasing-kasing, sa baga, para nga dali po maulian. Ang mga kusog po maghagop magabi, dili na po sila makamatikod nga kusog ilang hagop mo na nga pagkaugma, gaan ang pagmata. So, ayaw kalimot sa pag-inom Makabuhay Plus Herbal Capsule. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog, mga pinangga. Ang Makabuhay, dili lang na pampalaming tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung naakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya og tunaw. ta igong time mga binenga. I hope inyo ning share ha sa inyong mga silingan atong program og take action. Ay kalimot sa pag-inom sa mga suplemento nga tong gina recommend dinhi mga binenga. This is Doc Bri Palangi. Magaingon, may God grant you wisdom, healing and strength as you choose health each day.
1: Basta healthy, happy!
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
5: Time Check is brought to you by Rising Healthy Coffee Mix, ang kombinasyon sa Tribulus Terrestris, Makarot Extract, Tungkat Ali, Panax Ginseng o guban pang powerful herbs ang maghahatag og dugang kusog proteksyon sa mga sakit o kalipay sa magtiayon para mulungtad ang gagahi o walay puas ng paglabing-labing. Ang Rise and Healthy Coffee Mix mapalit sa tanang butika o authorized resellers nationwide.
6: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mong sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Strong sa una, strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
7: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
10: And it's starting bisdak ana.
11: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayong mabugat.
12: Rexido Forte!
11: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, ug hilana.
12: Rexido Forte!
11: Maunang ang discarding ako, discarding wisdak na to.
12: Rexido Forte!
13: Mas paspas ba na sa upat?
14: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
4: Unilab quality yan.
14: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
16: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
17: Alagang Unilab yan.
18: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Hi! Baling mala sa oy.
1: Unsa ka, Brad?
0: Withdraw takos ATM. Pero offline po ning mga bangko.
1: Unsa man imong ATM card?
0: Banknet.
1: Ano problem sa PHCI withdraw?
0: Sa PHCI, nga banknet man nga akong card.
1: Abin mo, kung ang imong ATM card banknet, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw kag money sa iyang Pinoy ATM. 10 pesos lang ang charge.
0: Mao ba?
1: Nabi po ko'y banknet ATM card. Withdraw magaling ko gahapon dito sa PHCI Bayawan.
0: Ay sige, sa PHCI tanhay kumu-withdraw. At to magkustan na hirong hapon. Nya.
1: O, siya nya.
0: Wala masag ko diha, bi. Para mintin.
1: Gamintin kag numero?
0: Sagoy numero. Mintin good. Mintinans ba sa akong high blood?
1: Akong balikon kung holder kag banked ATM card, membro kag dili sa PHCI, maka-withdraw ka sa iyang ATM ning musunod ng mga dapit. Bayawan, Valencia, Dumaguete, Tanhay. Sa Cebu, sa Toledo, Mabulo o Lapu-Lapu City. 10 pesos lang ang charge.
2: EXL Makabuhay Health Hour.
3: Alright, muli po tayo magbabalik sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour. What's up, Doc? At tuloy-tuloy lamang po sa pagpapaabot sa ating Makabuhay Hotline number, lalong-lalo na pagdating po sa inyong katanungan. Dadako na po tayo at babahagi na po natin ang inyong mga katanungan na pinaka-inaabangan po ng karamihan. Abay, syempre, itong tinatawag nating texter segment. Patanoy po mga kamakabuhay, bagamat na medyo kinapos tayo sa oras, pero sisikapin po natin mababasa at masasagot po natin ang mga iilan nating natanggap na mensahe. Sa mga hindi po natin mababasa on air, huwag po kayong magalala, magre-reply po tayo ng direkta po sa inyong mga cellphone upang mabigyan po kayo ng kaukulangang payo tungkol sa inyong kondisyon. Alright, we have our texter, Doc Glenn, may inflammation ako sa pancreas ko. Ano po ba ang pwede kong gagawin para mabawasan po ang sakit at mapapanatili po ang kalusugan ng aking pancreas? Natatakot po ako kung anong mangyayari po sa akin. Joven from Puerto Princesa City. You know what, no, Sir Joven, no? Ang pancreatitis ay isang uri po ng inflammation po sa pancreas at mahalagang iwasan po talaga ang fatty foods, mga alcoholic na pagkain kasi ito ay nakapagpapalala po ng kondisyon. Para naman po sa relief at maintenance, no, pwedeng makatulong po a supportive care po ang EXL Makabuhay products, ha. From EXL Makabuhay capsule, no, based on the key ingredients from turmeric, makabuhay at sambong na mga natural anti-inflammatories. Nakakatulong itong bawasan ang pamamaga po ng pancreas at pinapabuti po niya ang bile flow para mas mabilis po ang digestion. Ang malunggay at asitaba naman ay nagbibigay po ng nutrients na nakakatulong para sa cellular repair. EXL Makabuhay Black Coffee, kapag pinaghalo niyo po or kombinasyon niyo po yung formula from EXL Makabuhay Capsule, you know what? EXL Makabuhay Black Coffee has psyllium has an insulin plant na nakakatulong sa pag-regulate po ng blood sugar level. Na mahalaga ito sa pancreas na gumagawa po ng insulin. Bukod pa dito, ang mangosteen pulp at agaricus mushroom ay may antioxidant properties na tumutulong para sa cellular protection. Iwasan po ang mga fatty at greasy foods at mas piliin po ang steam or boiled na pagkain. Stay hydrated always, pero iwasan po ang mga sugary drinks. And of course, don't forget na uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at least 2 capsules 3 times a day before meal. At EXL Makabuhay Black Coffee naman, one sachet, 2 times a day. Alright, Doc Glenn, mataas po ang potassium ko at delikado daw po ito sa puso ko. Ano po ang dapat kong gagawin? Pwede po ba ako mag-take po ng EXL Makabuhay? Erlinda from Cebu City. You know what, no, when we're talking about the potassium, no, this is what we call hyper or high potassium level. This is what we call hyperkalemia, no. Maaari po ito naka-apekto po talaga sa heart function at kidney health. Kadalasan ito dahil po sa kidney problems, dehydration, sobrang potassium intake at mula po mismo sa pagkain or even sa supplements. Kaya po iwasan po ang matataas po na level na potassium tulad po ng saging, kamote, avocado at spinach. So mga ganitong klaseng level na uminom po ng maraming tubig para makakatulong po ang potassium sa excretion. Kumain po ng low potassium food gaya po ng mansanas, pepino at repolyo. Bantayan po ang kidney function at kumonsulta lagi po sa ating mga kapatid nating mga medical doctor, especially pagdating po sa mga ganitong klaseng cases. Napakagandang kombinasyon po ang EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee, lalong-lalo na pagdating sa ganitong kondisyon. Alam niyo po kung bakit po mga kamakabuhay, ang EXL Makabuhay Capsule ay may serpentina, may sambong po siya, dagdag mo pa ang lagundi na may natural na tumutulong para sa kidney detoxification at pati na rin sa electrolyte balance. Ang EXL Makabuhay Black Coffee also may mangosteen, may agaricus mushroom at guava fruit na tumutulong para sa kidney health at fluid regulation. Kaya po, magsimula po kayong uminom po ng EXL Makabuhay Capsule, 2 capsule 3 times a day bago po kumain, at idagdag mo po ang EXL Makabuhay Black Coffee one sachet every other day or 4 times a week. Then gawin niyo po ito sa loob po ng 30 days para makuha po natin ang kabuhang pagbabago sa ating kalusugan. Magpa-laboratory kayo para makita po natin ang improvement and development sa inyong karamdaman. Don't forget, tumawag at mag-text para ma-monitor po namin kayo. Alright, we have another texter, Doc Glenn. Diabetic po ako. Pwede po ba ako uminom po ng EXL Makabuhay Capsule at EXL Makabuhay Black Coffee para makatulong po sa blood sugar ko? Rolly from Digo City. You know what, no? Ang diabetes ay isang uri po ng sanhi ng insulin resistance o kakulangan po sa insulin po ng katawan. Ang mataas po na blood sugar ay maaari po magdudulot po ng komplikasyon sa puso, puso, sa bato, and even sa ating mata. Iwasan po ang mga matatamis po na pagkain at soft drinks. Kumain po ng mga matataas po na level na fiber, mga low glycemic index foods tulad po ng oatmeal, gulay at lean protein. Regular na pag-ehersisyo para sa blood sugar control. I-monitor, of course, ang blood sugar levels sa pang-araw-araw. You know what, dagdag ko pa dito na ang iyak sa makabuhay capsule at iyak sa makabuhay black coffee ay may malaking role para sa mga diabetic patient. Of course, the iyak sa makabuhay capsule, it's because of the serpentina, cinnamon, neem plant, isa sa mga key ingredients po nito na may natural blood sugar lowering effects. EXL makabuhay black coffee na may insulin plant, psyllium has at guava fruit na tumutulong sa pagkontrol po ng asukal sa dugo at insulin sensitivity. Uminom po kayo ng EXL makabuhay capsule at least 2 capsules 3 times a day bago po kumain. EXL makabuhay black coffee naman, 1 sachet 2 times a day, then magpalaboratory po tayo after 30 days. Siyempre, you must done your part also. Bawal ay bawal, bawal ay iwasan. Okay? Maraming salamat po sa pagsama po sa ating programa ngayong araw na ito sa ating programang The EXL Makabuhay Happy Health Hour WhatsApp Doc. Sana po ay marami naman po kayo natutunan at naging inspirasyon po tayo. This is Dr. Glenn Sanico. Alagaan ang inyong sarili, magmahalan at lagi tandaan, with God, all things are possible. Kaya stay happy, stay healthy, and stay blessed. God bless us all at magandang buhay po sa ating lahat.
2: EXL Makabuhay Health Hour. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Escape to Italy, right in the heart of Panglao at Napulit. The Italian Cafe Bistro. From our signature Neapolitan pizza and pasta to authentic Italian dishes made with love and the finest ingredients. Every bite is a taste of Italy. So come and pull over at our reserved parking right across BDO Panglao. Savor the Italian flavor at Napulit in Tawala, Panglao, where Italy meets Bohol. Buon appetito!
6: Excuse me, but you see, back in old Napoli, that's amore.
7: Kumusta na, kabayan? Kung hanap mo ay mabisa at abot-kayang medisina para sa kalusugan ng buong pamilya, St. Raphael Pharmacy ang katuwang mo. We have a wide range of medicines, whether branded or generic, at affordable prices. And if you need vaccines, don't worry, we have those too. At para sa inyong pangangailangan sa kalusugan at masiglang pangangatawan, magpatingin kayo sa clinic ni Dr. Cindy Brain de la Cruz Acedo, internist specializing in adult diseases, na matatagpuan din sa loob ng St. Raphael Pharmacy. So, tara na sa St. Raphael Pharmacy. Narito lang kami sa Bohol Chronicle Building in front of Governor Celestino Galliares Hospital OPD Department. St. Raphael Pharmacy, your trusted partner for the health and well-being of the whole family. St. Raphael Pharmacy, your everyday health sanctuary.
8: Ding-dong po, for Caltex, sa long drive, ang driver nagiging singer.
9: Without you, I'd be lost without you.
8: Malayo-layo pa bago mahanap ang tono, bro. Aabot din yan. Naka-Caltex with Tecron naman tayo. Cause cleaner engines help give fuel economy for unbeatable mileage at malayo.
9: You.
8: Perfect. Iba na gagawa ng long drive.
9: You.
8: Ay, napalayo uli.
10: The best of Filipino cuisine at Calvito's Subahan. Enjoy heavy meals 24/7, even at 3 a.m. from our signature sutukil or sugba, tula, kilaw, to savory chicken inasal and tender pork barbecue lomo any time of the day. Plus, don't miss out on our amazing beer promo. Buy 5, get 1 free at Calvito Sugbahan. It's not just about the food, it's about the experience. Good and festive ambiance, great company, and delicious eats await you. And the best part? Our prices won't break the bank. Calvito's Chicken Inasal with Anli Rice for just 150 pesos and Pork Barbecue Lomo with Anli Rice for only 120 pesos. So where are you? Head on over to Calvito's Sugbahan, located at CPG East, Poblacion 3, Tagbilaran City. Calvito's Sugbahan, where every hour is meal hour. Taste the difference soon and come back for more. See you at Calvito's Sugbahan.
11: Calvito's Sugbahan. JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756-850-10566 or 0951-713-7580, 0998-980-3436. The number one hit music station. This

Hi, kumusta? And welcome na usab niya. Usab ang ato ang usa ka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon. Imong tulumanon, kindin kita makat-on sa mga pagtulunan sa mga tanang information, labi na atong pagpanambag sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Huwag ka sa tanang hungog! Nagpakauaw ka lang! Kung dili ka magbag-o sa mga kinabuhi o sa imong gawi, mas maipang mamatay ka na lang, Randolph!
1: Vivian! Kumsa ba? Randolph! Ano ba? Ako na ganin ni Midodo sa akong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa akong ugma. Malipay lang tang duha. Magpadili-dili ka pa.
0: I'm sorry, Vivian. Dili maguti ka type. Sapot nang dili ti ka mahal.

0: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless.
3: Dili na angeng magduwa-duha,
2: ayaw kabalaka.
3: Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian,
2: niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
4: Makabuhay
2: EXL Makabuhay Plus.
4: Makabuhay.
5: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay o sa pagpartisipar. Pagpartisipar! Take note, ang word of the day, partisipar. Kanawa sa'yo magpataka lang tag-istorya ba no? Masakay, gi ka na sa, kumbaga, salitang banyaga sa Spanish. Mauna lang kintay na itong buhaton. Masakay, masabtan lang no? The thought that counts. May ina na ang peg. Anyway, sige. Makabuhay day ka, makabuhay. Kumusta? Hinaot at ang anagi. Apon ka sa kapis kayo sa imong panglawas. Unsa man ang oras dahil sa imong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon. And as well as kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labang makagagahong. Ako, si Lady Batod. Siyempre magkuyog na usap kita sa suka oras. Uban sa atong tuyo og tumong. Good health karon ron. Umapuhon. Uhangto na sa umabot pang mga panahon. Unya dagang tagmang hisgutanan. Kabayin sa panglawas. Ingon man sa atong mga produkto kamakabuhay.

0: sa EXL, Life and Herbs Nutraceutical Corporation, syempre sa EXL Makabuhay Plus. Ang kamakabuhay niya na sa banglaing sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Karong adlaw maong ikaupat nga yugto kon chapter 4 sa iyahang revelasyon. Ano sa pa ito langangan? Dali na! Come na to mama! Charot! Ipadayin na nato ang pagbasag pagdrama sa iyang kaagi. Di ni lamang sa itong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Balut. Tambagi ko, Lady Batut.

batod ang isiping naaayon ako sa landasin na hindi ko inaasahan noon ay pansamantala ko munang isinantabi. Hindi ko gaano binigyan ng halaga. Hindi ko muna pinansin. Nagpatuloy lamang ako sa buhay nang walang inaabangang maganda o pangit na pangyayari. At habang lumilikwad po ang mga araw, Lady Batod, ay nagiging mas malayo pang lalo ang damdamin ko para kay Vivian sa usaping romantiko.

0: unsa na masabning nga kaabot na akong chika? Randolph.
1: Unsa man ay Louie?
0: Tagsa ka naman lang ko na mo reply ni Vivian sa iyang mga text ni mo. Sa tawagan ikon niya ni mo, di gud ko na ni mo tubagun. Sa mga invites niya, permi ka ko na mo balibad. Hoy, no sa taong ka? Naglikay ka niya?
1: Gusto mo lang gud kumutabang niya, Louie?
0: Mutabang og unsa? Og pasakit niya?
1: Louie,
0: naunsa ka ba yung taon oy Randolph? Grabe naman gud ang pagpaantos ni mo ni Vivian. Wabi siya isa ni mo, ha? Unya kung makalikay ka niya, wagas kaayo.
1: Pasaylo ako niyo, Louie. Abin mo sa paglikay ko niya, makatabang ko, aron ma-okay siya. Og dili siya mula ang bisan gamay nga higugmaon ko siya.
0: Oh, unsa?

Ilibatod ang totoo, naaawa naman talaga ako noon kay Vivian. Pero mas magiging kawawa kasi siya kung patuloy siyang aasa sa mga bagay patungkol sa aming dalawa kahit na wala naman talagang katiyakan. At kung ako lamang, wala talagang mangyayari. Hindi ko siya maaaring patulan sa damdamin niya sa akin. Hindi ko siya maaaring mahalin ng katulad ng nais niya o ang kahit sinong babae.

0: Bayot ka man tingali, Bayrandov.
1: Oh, unsa? Bayot ko taon. Karon ka nalang magduda na ako, Baykino?
0: Dili ko magduda, no nga. Wak mo yun kakadungog, o ako ba, wak ko kadungog nga, nakauyab kag babae. Wak yun ko'y perming mahinumduman ni mo kon permi ang imuhang, o kinibang kung dili ang imong pagkaapil-apilon anang away sa uban. Pero babae gani ang hisgutanan, wak yun ko'y ikashare sa uban kon pangutanon ko nilabay ni mo.
1: Sagdi lang, bay. Abi ni mo, dili maging babae ang tinuod nga kahulugan sa kinabuhi sa lalaki ba? Labi na nako.
0: Ha?
1: Ang importante, may Ginoo kita nga mo'y sentro sa tong pagkinabuhi din sa kalibutan. Bay Kino. Huwag sila dibatod pabitaw. Matod pa niya. Kung may Ginoo kuno ta sa tong kinabuhi, kasing-kasing o gunahuna, we can never go wrong.
0: Aw, di yun noon ko makiglalis, ana. Bay, pero buyag! Gitan din mo ng istorya ha, Bay Randolph? Wa kang kilating ko, Lord!

0: Happy birthday, Vivian.
1: Kagrabe. Kung dili na ko birthday, di gilay mo pakita og muanhi.
0: Ha?
1: Randolph, unsa man ang sako nimo? Nganong nagkagilikay man ka nako? Bisan gani karon nga akong birthday mo pala pag-abot nimo, miingon ka na dayon nga di ka magdugay. Bago ka palang ganing miabot, nagpahibaw ka na nga mapauli na.
0: Maimportante magukong buhaton, Vivian.
1: Nga no, dili ba di ay ko importante para nimo, Randolph?
0: Dili man unsa ingon ana, Vivian.
1: Basta, dili ko gusto mo pauli dayon ka. Bisan mauna lang gitkin ang katapusan mong pagpakita nako. Ayaw lang i-spoil ang akong birthday. Please, Randolph, kung mo pauli gani ka, magpaligis man ko dito sa daan.
0: Oh, unsa?
1: Char! Oo, kaya ni si Vivian. Oy, naging ano, magpaligis-ligis kinta. Magpaligis yung kariton. Nagi mga inaana niya, yun mga tao nga madasad. Ano, labi nag-close sa kayo mo. Kaya ba taong, abuhaton ba yun yung isulti? Di lang dyan ko magpatuga-tuga. Ay, sige, magpasingulan ko. Ano, pasingulan tuod? Asa mo inom, mainom ko gini ni Tobi, kan inom tuod. Bata, inala lang kasimple nga mga butang. Kung di ka ng mga dinag ko na makakos na o ka ng di maayong panghitabo, muraglain po ng imuhang paundayun na, no? Anyway, kamakabuhay unagi ka dong, hugna pa lamang sa chapter 4 sa revelasyon ni Randolph ang atong nadungog. Wa pa matapos dito kay unya pa sa pagbalik na at uman sa pipila ka mga painumdom, musumpay patakan na pa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 4 sa iyang storya. Balikan na to ng tananuman lamang ni ining mga pipila ka mga painumdom din lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batut.
3: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na agabay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, na ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
4: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Degang salamat ka makabuhay. Yan, bonggang bongga, diba? Nati pambatok sa mga nagkadaiyang mga balatian. Everyday natong pag-ainumon o pag-atumaron, isip atong partner sa matag-adlaw ka makabuhay. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Why ikamahay ang sibisan kinsa sa pagtumar sa ato ang kapsula ka makabuhay kana tungod kay daghang mga ingredients ang giusa ana everyday na ginato nang ginahisgutan pag akong gipahibaw kanunay sa matag usang tigpaminawan nga ang atong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement daghang kay ingredients ka giusa ang matag ingredients ka makabuhay na atay benepisyo nga makuhaan para sa kaayuhan sa atong panglawas sa atong kinatibuk ang sistema para malayo kita sa mga disgrasya trabahin sa balatian or sakit o kung doon na magaling sakit, angay nga, wag tango na sa itong sistema para balik. Balik sa kahimsog, sa kalaskig, sa panglawas, kay laban lang gid sa kinabuhi. Ganon. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, nagkag mga ingredients, ugusan na diha, mauang ashitaba. Dakong ikatabang ang ashitaba sa itong kalawasan, kamakabuhay, naginanglan indeed ang atong lawas sa ashitaba. Ang ashitaba kamakabuhay mo, naginitawag o ka ng nindot o okay kaayo nga tambal, labinas sa kidney. Tungod kay ang ashitaba kamakabuhay, usa ka natural detoxifier. Gawas ana ang ashitaba kamakabuhay, nindot usab para sa imuhang kidney, kana tungod kay ang ashitaba manggod maoy magsilbing diuretic, mao nang magpaspas o magpermi imong pag-ihi. Kaya basig di kakat hingihi bayan ana. Wasa kagainom siguro po yung tubig. Kaya di ba na makaayos sa itong kidney, no? Anyway, ang ashitaba makapaproduce na og vitamin D nga gikinahanglan sa atong lawas para makamugna og red blood cells. Ganyan. Mauna ang mahimo sa ashitaba. O gawas pa ana ang ashitaba makatabang usab para mabalik sa normal ang imuang blood pressure. Yun. So ganitag, nagantag, pipila pa lang na sa mga benepisyo nga ito makuagi ka sa ashitaba rather. Asa man ito manghuwag ashitaba, Lady Batur? Mato pa ba ka aning lugara? Mamalit pa ba ka di sa asan ni upaliton? Kung makapalit man galing ka, kuno sa may benepisyo nga gigas sa ashitaba, maura imong makuha. Pero ang ashitaba, usa sa 17 ka mga ingredients nga naas atong kapsula mismo. O, oh, diba? Dagal kag ma-avail. Isa pa mo yung kagwa, kung makinala ng uban, oy, ka ng ashitaba, ra, ayaw kay para doon na kay protection sa imong kalawasan. Ang ashitaba, usa lamang sa dagang yung mga ingredients nga naas ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. O nang tumara na ka na everyday, mo ang partner sa pangnaadlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay, aron nga kita, laskig kanunay.
4: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
5: Ayaw pagpakawa sa paglaom ka makabuhay, kuno na kibalatian sa pagkakaroon o kunwa manggaling, ayaw kaayog kahadlok kay naay protection alang sa imong kalawasan. Siyempre kung ikaw hilig sa pag-inom og kape, kunya na kay mga giconsider para sa anang acidic ka, nag-acid reflux ka, or nag-palpitate ka kung magkape ka, mutaas imong BP, maglisod sa paginhawa, murag malipong, murag hawang, manghaw, guban pa. Kunya kay di man pwede di ka kainom og kape kay coffee is life, mankintahay ang imong pen. Oy, kung unsa man ang kape imong ginainom ka moron, nga imong gipang antusan, kay basta makakape ka lang yun, nakubihain na na, ipadapli na na, mag-switch ka na sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 giusa lamang. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape, kamakabuhay, nga dili makadaot sa atong lawas. Tungod kay sa kadaghan nga mga benepisyo nga makuha nato gikan sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naa diha sa atong kape, na kumakaayo sa imong panglawas sa kinatibuk-an. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kamakabuhay mao ang turmeric. Usa bay benepisyo nga makuha nato gikan sa turmeric. Ang turmeric makapataas na sa antioxidant capacity sa ato ang lawas. Makapaligon pag ina sa brain function nato mismo. Unya makapaubos na sa posibilidad nga ikaw makabaton og brain disease. Kay matabang ang turmeric, pipila pa lang na napakoy idungag. Ang turmeric makapaubos usab or makatabang para ikaw malikay sa mga nagkadaiyang mga cancer. O kung pananglit na nakay usa sa daghan ng mga matang sa cancer, makatabang sa bang turmeric na kanang kansera nimo, ang kanang cancer cells, inainayon sa paggunob, sa pagguba, wawasakin, kumbaga sa Tagalog pa, para mawagtang sa imong sistema. Unya ang turmeric, makatabang usab aron ikaw tambalan or makalikay sa Alzheimer's disease. Ang turmeric makatabang usab sa mga adunay arthritis. Makatabang usab ang turmeric kontra sa depression. Ang turmeric makatabang usab para mas mag-young or mas mubata ang imuhang aura. Unya tabangan sab kang malikay sa bisan unsang age-related chronic diseases. Ang turmeric kamakabuhay, usa ka natural anti-inflammatory compound na adiha. Dunay bioactive compounds nga dunay powerful medicinal properties nga makabenepisyo syempre ng atong kalawasan. Ang turmeric makatabang usab batok sa pagbato ni mog sakit sa skin or sa imuhang panit. Daghan kaayo o daghan pagyod ang mahatag kaayo sa atong lawas gikan sa turmeric nga atong i-take sa atong kalawasan kamakabuhay. O ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang pagsagol sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Unsa pa imong angin buhaton? Everyday ka na mo inom sa atong kape. Wa kay kabalak ani. Imo pang ika-celebrate ang kaayuhan nga imong maangkon sa adlaw-adlaw ning mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nasubukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL XL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw kamakabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
2: Lady Batu.
1: And now, ang ikatulo katapusang tipaka nga parte sa chapter 4 sa revelasyon ni Randolph ni Anna. Ready na. Sama ka ready ni mo. So, mupadayon na ta. Dini lamang sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: pinagbigyan ko na lamang din si Didier noon. Maigi na rin na sa kanya nang galing na huling pagkakataon na yon na magkita kami. Tutuhanin ko nang talaga, hindi na ako magpapakita pa sa kanya dahil may mas importanteng bagay akong aatupagin sa buhay noon. Kung ano man yun, Lady Batod, hindi ko ipinagsasasabi noon kahit kanino, kahit sa aking pamilya. Nang matapos po ang birthday party ni Didier, akma na sana ako magpapaalam para umuwi na nang pigilan niya pa rin ako.
1: Kaadlaw na, Vivian. Wala yung mga bisita, oh. Ako na lang gid ang niya. Unsa pa may buhaton ko din, eh. Dili na ba yung gini mo birthday ron, ha? Kay line pit siya na ron, kay kaadlaw na good.
0: Gusto lang na akong tagbawan ng akong kaugalingon nga kauban ka, Randall. Anyway, last na bitaw ni. Kay ako sab. Plano ko na mubalhin og puyo sa Manila. Aro malimot ko nimo. Pero karon gusto kong may mahinumduman kun malayo na kunimo.
1: Unsay bot mo ipasabot?
0: Kini.
1: Vivian, unsay naghubo ka na magulino sa imong gisulob?
0: Mia, pahimusli ko, Randolph. Bisan ka nun lang. Aron may remembrance kunimo.
1: Unsa? Vivian, unsa ba?
0: Oh, Randolph, ngano ba? Ako na gani nang minudus akong kaugalingon. Mamahala na gani ko sa akong ugma. Malipay lang tang duha. Magdili-dili ka pa.
1: I'm sorry, Vivian. Dili maguti ka type. Samot nang dili ti ka mahal.
0: Oh, Randolph.
1: Pasailuagid ko, Vivian. Dili ikaw ang gusto ko ikauban sa kinabuhi. Dili ang sibisan kinsang babay.
0: Unsa?
1: Kasukuran na ako kung gusto ka. Pero dili ko muuyon sa gusto mo. Dili ko gustong gubon ang tanan nimo. Kasi lagi na ko, okay lang. Basta dili ko. Dili ko.
0: Oh, Randolph!

0: Unsa? Mao kanay nahitabo? Opa. Naluoy ko ni Bibien. Ugaw ko ganina uaw para niya. Di paundayunan mo na lang unta. Wa may mawani mo ba? Kay lalaki ka man. Makasa ko anas Ginoo pa.
1: Oh. Randolph! Randolph!
0: Ganong nagdali man is Louie? Ang sumakay na itabo.
1: Randolph! Mayong adlaw na itrifon. Randolph, ikaw giyoy nakaingon ini.
0: Ha? Relax ka lang gani, Louie. Huwag sabay na itabo. Nganong sadaan naman sab ni si Randolph.
1: Dili di ayno. Nga siya may nakaingon nga naghubog og taman si Vivian. Tungod ko nos kauwaw. O niya may drive sa iyang sakyanan. Sa dihang! Nabangga siya!

Lady Baton, alalang-alala ako sa nangyari noon. Mabuti na lamang at ligtas si Vivienne. Walang anumang pinsala na malubha sa kanyang katawan. May galos lamang siya at ang pagkasira ng kanyang sasakyan. Ipinagpasalamat ko sa Diyos yon, Lady Baton. Saka ko napagtanto, malaki na pala ang pitak niya sa puso ko. Tuloy po ay nag-aagaw ang damdamin ko noon. Tila pa nga mapipilitan ako noon na patulan siya. Pero may isang boses na tila tumatawag sa akin noon at nagsasabing hindi si Vivienne ang makatutuluyan ko. Nanaginip pa nga ako, Lady Baton. Isang kakaibang panaginip. Panaginip na may malaking mensahe na hatid sa akin at sa buhay ko.

0: buhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. You have it, kamakabuhay mo na bati ang kinatibukan nga chapter 4 sa revelasyon ni Randall. Pero, wa pa matapos dito. Wa pa mi-end ang yung story. Maunang sa sunod nga episode gihapon sa tong tulumanon, sundan gihapon nato ang sumpay sa iyang revelasyon. Isa date gihapon. Pero unya, mamalik dahil tagpina-avtik. Human nato paminaw sa mga pipila ka mga painom doon para atong lakbitan o giskutan ng atong nabati nga kinatibuk ang chapter 4 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata o problema sa imong panghuna-huna? Ayaw ka bala ka? Ania na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap, aguna kini curcumin content, gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate Anne.
3: Makabuhay.
4: May buhay sa makabuhay.
0: Daghang salamat Ate Anne, and syempre dili lang kay turmeric ang naa sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Kung dili daghan, 17 matod pa ni Ate Anne, which is true. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga di natong kinahanglan tumaron everyday. Mo natong partner sa pang-adlaw-adlaw na itong pagkinabuhi. Kalimti na ang pag-text sa imuang ex. Ayaw lang pagtumar sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga naman, di ni mo kamahayan. Kamakabuhay ka na tungkol kay daghan kay mga ingredients. Di na matagusa ka ingredients na ay daghan ng mga benepisyo ang matagusa ha. Nga itong ma-avail mismo sa itong lawas para sa ato ang good health. Usa na diha ang ginatawag natong serpentina. Kanang serpentina, kamakabuhay, gikinahanglan na sa itong lawas. Serpentina or snake grass. Mabitan ng serpentina, no? Serpentina. Bitin kay paminahon ba, no? Pero snake grass or serpentina, bonggang-bongga na ang makapatay, kamakabuhay, sa tanang cancer cells sa lawas. Muna kung maglaga ka ng dahon sa serpentina, maka-sure gid ka nga you can never go wrong. Inana. So, imuha na pabukala ng mga dahon sa serpentina, sud sa 10 ka minutos. Una ni mo inumon. Siyempre, pabugnaon, pasabno, ana. Mahimo usab nga imo ng i-blender, kauban ang lemon juice. Nga gawas sa pampatay sa cancer cells, ang serpentina kamakabuhay, bongga usab ang serpentina. Aron mo ay makapaubos ato ang cholesterol level. Makapabaskog, makapahimsog, makapaisog sa tong immune system. Unya ang serpentina usab, makapatanggal sa mga toxins sa tong lawas. Unya makapanormalize pagyud ang serpentina sa blood sugar level. Unya tambal usab ang serpentina kamakabuhay sa lupus. Yun. Makatambal usab ang serpentina sa anemia. Sa pagpanakit sa imong likod, makatambal ang serpentina. Kung doon na kay thyroid problem, agoy. sulbaron lang nasa serpentina, pero dili lang kay kausar pong kamutambal, no? Everyday, as in religiously. Kung doon na kay problema sa kidney, makatabang ang serpentina. Kung doon na kay vertigo, sama na ako, makatabang ang serpentina. Kung ikaw taas imong BP o doon na kay hypertension, makatambal nimo ang serpentina. Kanabitang asthma, UTI, mayoma sa mga kababayenan, nakukatambalan ka mo ni Ana. Pinaagi sa ato ang pagtake sa serpentina. Ganon. Makapaubos pagyod sa tendency nga makabaton kag Alzheimer's disease. Kung doon na kay matake nga serpentina. And ka makabuhay, good news, kay ang serpentina, dili lang kay serpentina ra. O kung sa may imong ma-avail nga kayuhan na nasa lawas ang imong makuha, kundi lang serpentina, usa lang na ha sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Mo nang everyday ka nang mo inom, ka makabuhay, para safe ka, aalagaan ka, magiging okay ka pa, og peace ka yung imong panglawas. Kung everyday kang mutumar, sa ato ang EXL, Makabuhay Plus Capsule, isip imuhang dietary supplement.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Adi ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
4: May buhay! Sa makabuhay!
0: Kamakabuhay ngayon mong kape nga napuno og sugar. Mga 3-in-1, 5-in-1, nga way kaayuhan nga mahatag sa imong lawas. Nako ipadapli na na. Kay nag-usik ka lang sa kwarta, nag-usik ka lang sa panahon. Unya, imuhapan yung gibutang sa risgo ang imong kaugalingon nga health. Mag-switch ka na sa pag-inom sa kape. Atong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1, 17. Ka mga ingredients, giusa. Gihimong usa. Sa ato ang kape, kamakabuhay. Usa na sa 17 ka mga ingredients ato ang coffee, mao ang mangosteen. Bonggang-bongga ang mangosteen. Usa ka na ka food supplement from powdered pericarp. Kanto itong makahunaw na ka ba nga, hala, prutas raman na. Nadini kayon nga mahatag sa atong loves, of course, di ba? Ang mangosteen, manggod nga prutas, nindot na source sa santones nga makatabang sa pagkapa-improve sa ato ang physical well-being. Ganon. Ang prutas nga mangosteen ka makabuhay, makabenepisyo kita ni Ana, especially ang atong lawas, kana tungod kay taas sa nutritional values ang mangosteen. Gawas sa delicious or lami ang mangosteen, syempre, bongga pagyud ang mangosteen nga source sa fiber o carbohydrates. Unya, taas pagyud na sa content sa vitamin A o vitamin C. Magikinahanglan nato. Yan, nakinahanglan sa tag-iron, calcium, and potassium, kanang tulo pagyod, naagihapo na sa mangosteen. Ang prutas nga mangosteen, oy bonggang-bongga, mao na'y moderate nga source sa B-complex vitamins, sama sa thiamine, niacin, and folates. Yun. Mao na ang mangosteen makaayos atong lawas. Nang bonggang-bongga, unya ang mangosteen ka makabuhay, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naadhi agisagol sa ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1. No questions at all. Uway pagduha-duha. Uway pagduda. Makapa-abtik. Makapa-healthy ang ato ang kape. Di ka malugi. Di ka makapanukmat. Tungod kay makapaayo sa imuhang lawas. Makabenepisyo ang imong kalawasan. Pinaagi sa ato ang kape. Mao na magkape na ta everyday. Ari ka na. Mag-switch na sa EXL Coffee Mix. 17-in-1. Para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
4: Lady Batu.
0: Siyempre sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, ang ato ang programa, ang imong programa.
1: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Batod. Kaganiha atong na-feature na ang kinatibuk ang chapter 4 sa revelasyon ni Randolph. Pero again, wapamien dito kamakabuhay ang iyong story mo. Nang sundan gyapon na ito paminaw sa masunod pang episode sa atong tulumanon, ang dugang sumpay sa iyang kaagi. Sa pagkakaroon, ato ang lakbitan o gisigutan na itong nadungog na drama kaganiha ang chapter 4 sa iyang story. But before that, here we go again, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom. Yes, tama. Kananamaan ng bongga. Smile, smile, smile. Nindot kayong kinabuhi, no? Kamakabuhay. Basta nakasmile. Tabi sa nagkata mga problem. Pero gaan lang na ito. Atubango ng tanan sa everyday. Sa everyday, oh. So, digid ang pagpahiyom. Ang pag-smile. Ang pag-kanang happy lang ba? Good vibes lamang, laban lamang sa pagmatanimos buntag. And the rest of the day, nakasmile gihapon ka. Gaan lamang bisag na yung problema kay naamanin mo ang Ginoo. Naa ang Ginoo sa pagpahiyom. Wala sa pagmugot ng bongga, okay? Thank you and God bless. Anyway, Randolph, thank you once again sa pagpadangat sa mong kaagi do. Patamatapos sa pag-feature sa tanan yun sa kinatibukan yung mong ipadangat nga story diri sa tong tulumanon. Pero everyday kami, ang tanan nga namino sa drone, nakapupog pagtulunan gikan sa mong kaagi. Oo, sa matag episode, sa matag chapter. Pero kung basiya na to ang chapter 4 sa mong kaagi, well, nasabutan yun ako, no? Well, may sagwa pa siguro yung story, pero may samot yun nga, naanay, kanang confirm bitaw nga, nagi-mensahe ang kinabuhi nato, nai-mensahe ang langit nato. Nalagi mga usahay nga, kana nga mga mensahe, masyak na lang ta one of these days na matribukar nato or ato ma-realize ba nga, hala, pwede ti pasabot ato nga mensahe before noon, ako lang ibaliwa kay busy kay ko, dagan kay kong mag-iatiman nga mga butang, dagan kay kong mga gihatagag focus nga laing nga mga hitabo or mga unsa pa na diha, no? Nya katong mensahe di ay nga naa dito permi gipa feels ako wa unya kay mura bitaw ginapakita na ako lang gibaliwa. Kitang tanan diri sa kalibutan kamakabuhay naa gitay mga mensahe nga angay natong bantayan nga para nato nga maunay ato ang pagabuhaton o di ata mag-focus. Pero kung ka nang occupied ang atong mind, di gid ta makahatag og pagtagad-an na ato ra ginang mabaliwa. Sama ni sender, sama ni mo Randolph, di ba? Kung basa na to chapter 4, na yung mensahe nga na-feel ni mo, usay ipaagi lang na o ka ng relasyon, nga romantiko, na po'y uban ipaagi o ka ng mga disgrasya, ang uban ipaagi o ka ng mga kalisdanan sa kinabuhi, na po dihay ka ng dagag problema, na po'y ipaagi sa damgo. Ay, unsa ka nga mensahe ang ipaabot ni mo, no, sender? Di na lang ako i-spoil ang mga naminaw ron kay para ganan pa sila musunod sa sumpay sa imuhang kaagi. Unsa ka to nga damgo? Ato ka nang i-drama ang damgo? Charas! Ato ka nang i-reenact ang iyohang nadamguhan? Abangan, di ba? Again, tabang-abang, speaking of, ang atong pagkinabuhi diri sa kalibutan kay exciting, wala na hibaw kung sa sunod gamay tabo, bisan ng unya, bisan ng ugma, sa sunod gamang adlaw, or sa maabot, umaabot ng mga panahon. Surpresa para nato ang matag-hitabo sa umaabot, kay wag yung makatag-an. Pwede mo yung tamo, mata ko ugma. Pero ma-surprise ka kay lahi ay mo pagmata ugma. Ugma na kay mga tuluman nun or mga gimbuhaton, pero ma-surprise ka ka, uy, napay mga singit nga uban, napay mga gipang insert nga hitabo ang langit na ma-surprise ka, either ma-happy ka or mag-uol, di ba? Magmaya ka or masakitan. Depende ra gyud, no? Well, sa atong pagkinabuhi again sa kalibutan, be ready kita kanunay sa matag-sorpresa sa kinabuhi. Dunganan ginato na sa pag-ampong nga tagaan tao kining igong kaisog, kabaskog, o kanabitaong ka-brave gid ba nga kanamo atubang kung unsa man na nga sorpresa, problema man na, or gugma. Di ba no? Anyway, kamakabuhay, dito lamang una kita kutub. Mupadayon ta sa unahan, sa sunod nga episode sa itong tulumanon, ang sumpay sa revelasyon ni Randolph. Okay? Nang bongga. Again, dinhi lamang sa...
1: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod.

0: si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then, akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagang kami dala, naman sa quick team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipang-makeup. Kinahanglan kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
2: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.

All Day Requests.

0: Luni Plus Traditional Herbal Drink. Gikan sa luya, dulaw, spirulina ug kamunggay, makadungang paligon sa resistensya. Pisikal nga kusog, metabolismo ug makatabang sa pag-ayo sa ubo, sakit sa tutunlan ug sipon.
1: With proper diet and exercise.
2: Mahalagang paalala, ang Immuni Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga. 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
4: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdalan, naman sa kuy team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit lang siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iulit ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindutya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murag ako mga client na akong ipang-makeup. Kinahanglan, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, yeah, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
5: JJ Seafood Village Garden and Grill offers a variety of good food, accepts catering for live-in and live-out seminars, takes care of your weddings, birthdays, anniversaries, and other parties with room accommodation. JJ Seafood Village Garden and Grill, it's not just a restaurant, it's also a venue for live acoustic entertainment every night, except Mondays. At JJ Seafood Village Garden and Grill, we love to serve. Call us at 841-2756, 850-10566, or 0951-713-7580, 0998-980-3436.
6: TJX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
7: TJX 500, mapalis sa mga butika.
8: Ania ubukas na ang bake shop nga maoy gihisgutan karon.

0: Nada, tambay niya. Trabaho na rin.
1: Ay, ayaw. Ay, tambay niya kaon. Yay, yung kinabuhin ni Gerson ba? Okay, so ang imong request is Sundot by AGs, di ba? All right. Kinsa man ang mga kauban ni mo din na? Murag na ngaon sa na ba?
0: Shout out lang ko sa mga crew aring with them digit.
1: Mm-hmm. Asa dapit na din ha? Kinang namahaw ka karon?
0: Oo.
1: Asayuhan namahaw, oy. Niya ang sudan. Sa may sudan.
0: Bula-bula ra. Diba may kapalit yung manok.
1: Ah, okay. Mas barato man bula-bula, di ba? Basta kay busog. Importante, ana. Busog.
0: Oo. Sold kayo.
1: Alright. Anyway, Gerson, what's your favorite radio show every Saturday?
0: It's FM, my older request.
1: What's the little more request?
0: 102.3 Kiss FM, my older request.
1: Kunya ang imong request nga song.
0: Sundot by AGs.

0: Ay kalimot mga produkto sa EXL. Makabuhay inyo karong mapalit sa inyo mga suking butika o dilisan sa itong radio station sa KS 1023 Binting Street, Tagbilaran City. Ang EXL, Makabuhay Plus Capsule, akong paborito, all-in-one na skincare oil o ang EXL Black Coffee.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Oras, hatog ka na to sa Honcho Lechon Belly House. Ang pinakamasarap na lechon belly o sulit meals. Honcho Lechon Belly House. Diha sa Hideout, Dampas District. Ay kalimte. Honcho Lechon Belly House.
2: Sukad pa sa una. Kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang Sugatrol palit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
5: Beauty is a right, not a privilege. So be beautiful beyond measure today at Beauty and Beyond. With high-quality services at affordable prices like facial, laser, glutathione drips, slimming procedures, nails, whitening procedures, eyelash extensions, and many more. Visit us at the fourth floor of Alturas Mall, Tagbilaran City, or like us on Facebook, Beauty and Beyond, Bohol, where beauty is affordable.

0: karon sa mga detalye sa ato mga balita dinhi sa ato nga dapit usa ka sunog migo kini kagani kadlawon dito sa lungsod sa Maribo samtang gipanghimakak sa Bureau of Fire nga dunay nakalas nga kinabuhi atol sa maong sunog kagani kadlawon ato paminawon alagad ray sa kompletong detalye.
1: Usa ka to story nga panimay ang himpit nga naugdaw human ni ulbo ang sunog sa Purugsingo barangay poblasyon lungsod sa Maribo. Alauna dos kagini ng kadlawon. Dali nga mi-responde ang mga fire trucks sa Maribo Fire Station, Antequera o Cortez. Ug isa ka dayo nila kini sa ikadong alarma tungod sa kakusog sa kayo. Gipanagi ang panimay ni Methy Campos Hibaya. Mabot nga ito sa 13 ka individual nga nagpuyo sa mga panimay ang apektado sa mga sunog.
2: Ang investigation mo nga sir? Kandakan ba naman sir? Pustory nga balay nga kanang light materials. Pag-abot na mo, naku naman ang kalayuan. Base na po sa istorya ni Ma'am Mitri sir, 13 kuno sila kabut nga nag-stay itong malaya. Base na po din sir sa akong unang nakuha nga investigation ni sa Tag-IA, nagsugod to sa kwarto sa iyang papa. Maura to iyang likuan. Wala na sila kabalungan sa dito nagsugod sa kwarto.
1: Mato ni Fire Officer 3 John Ninyo Medikeso, Fire Investigator sa Maribog Fire Station, nagsugod ang kayo sa kwarto sa ama ni Baya, nga daling nikatap sa tibok panimay nga light materials. Walay nangol sa mong sunog, gitino pa ang himong danyos samtang gimbestigahan ang panghitabo. Gigan sa Bureau of Fire Protection, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Charlie Castanyo nga nagtanaw kanato karon live sa DYRD Facebook. Phil Borja, good morning, nagtanaw pod. Frankie Nalaza, nagtanaw. Jonard Buktuanon, nagtanaw gikan sa Sevilla. Si Ferina Buktuanon pod, nagtanaw. O si Luciano Araneta o Biti Matiga Humawin. Samtang sa langbahin ng andam ang kagamahanan sa Dakbayan sa Tagbilaran sa hulga sa Ebola virus. Taliwa sa pagdeklarar sa public health emergency sa tibuok kalibutan. At ang paminaw ng dugang detalye ni Alagad Ray Tutas.
1: Nangandam ang kagamanan sa Dakbayan sa Tagbilaran sa hulga sa Ebola virus human sa deklarasyon sa World Health Organization kun WHO nga Public Health Emergency of International Concern kun PHEIC tungod sa bagong Ebola outbreak sa Africa. Si Ruben Colpa, tigbamaba sa Tagbilaran City Primary Care Facility nga nahinabi sa DWRD Balita ni pasalig sa publiko nga gawa sa Ebola karon ay andam ang Dakbayan sa Tagbilaran sa pagtubag sa mga communicable diseases o makatakod ng mga sakit.
4: Aside sa Ebola, sir, ang ato ang sila sa Tagbilaran always ready gina sa mga communicable diseases nga makatreaten sa ato. We are in partnership with our city epidemiology and surveillance unit or kanengse. So, kaya sila man ani sa mga reportable ng mga tawag na to o communicable diseases.
1: Mingon si Kulpa nga bisan wa pa mapagawas o mga pahimangno ang Department of Health kung DOH, pakusgan o paligunon sa ilang buhatan, inabagan sa City Epidemiology and Surveillance Unit Conciso ang mga lakang sa pagpaniid o pagpanganam ngadto sa mga kabaranggayan batok sa pagkatakod ng sakit.
4: Pati po tangay makuol aning Ebola kay lahi mampuni siya sa katong sa COVID. Kaya ang COVID kaya pagpupamantok aning Ebola is it been there for more than dugay-dugay na po. So kabaw na ta sa mga measures na to sa on ani sir. Like gamito na to ang ato ang media, no, ang mainstream media, ang social media, pag-educate ani. So nako po possibility nga matutas mga kadabaranggay, mag-educate yun ta gamit atong mga health center.
1: Ang DOH alerto samtang mga official sa panglawas sa kalibutan nagmonitor sa pagkailap sa Bunibugyo virus, usa ka klase sa ortho Ebola virus nga nalabigit sa gidudahang mga impeksyon ug kamatayon sa pipila ka mga lugar sa Democratic Republic of Congo ug Uganda nga nagpadako sa kahadlok sa posibleng pagbalhin sa cross border pinagi sa international nga pagbiyahe. Samtang ang Pilipinas walay natalang nga bisan unsang konpirmado nga kaso sa Ebola sa tao nga nalabigit sa samtangang outbreak, si Kulpa miingon nga wala hinoy angay ikabalaka ang publiko tungod kay dugay na ang mga sakit. Din pakusgan ang pag-edukar sa katawhan og lahi kini sa COVID-19 nga bago pa. Gipaubo sa DOH-7 sa heightened alert ang mga quarantine og surveillance team batok sa posibleng mga hulga sa Ebola nga musulod pinagi sa mga international nga ruta sa pagbiyahe. Gikan sa City Health Office, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD. Celeste Mijares, watching San Juan Village. Daghang salamat sa kanunang pagsunod sa mga programa dari sa DYRD. Si Lourdes Bahaw is also watching. Irma Siega o si Ansoy Kumidoy diha sa Karangkaan, Kurilya. Wahe nga pagpakonsulta sa doktor mo'y usa sa mga unang hinungdan sa kamatayon tungod kinis dengue. Sa atong lalawigan sa Bohol, matod kini sa Provincial Health Office. Alagad Alin Doidoras, kompletong detalye.
5: Gibuti ang ni Provincial Health Officer Dr. MMO nga ang uhing pagpakonsulta o pagdala sa pasyente ngadto sa Tambalanan may usa sa dakong hinungdan sa mga namatay tungod sa dengue sa lalawigan sa Bohol. Matod ni Oy nga naka-record ang probinsya og unom ka mga namatay tungod sa dengue sukat sa Enero ning tuiga hangtod ning buwan sa Mayo bisan pa man og mikunhod ang ginatubukang kaso itandi sa milabay nga tuig. Suma pa ni Oy base sa ilang pagripaso sa mga kaso, karihanan sa mga pasyente nga namatay, gidala lamang sa health facility sa ikaupat hangtod ikaunom kaadlaw sa ilang sakit diin critical na ang kahintang.
6: Unsa may nakaangin nga nung nangamatay sila. So, sa basing sa murag ang common nila, no, basing sa akong review sa ilang late ning sick og treatment. Naasa ang average nila kay naasa mga ika 5th day na 4th to 6th day na from illness. Unya kana nga panahon kung atong if kuan ang kanang ang dengue nga course, no? Kanang sa 4th or 5th day ana man gani na mo low musugod na og low ang platelet. Unya mo taas na pag-ayo ang hemoglobin. Unya by physic, magulang dengue. By the fourth day, ana tam expect noon nga muwa ang fever. Pero mas muluya ang pasyente. Kay kuan naman, ang atong bantayan sa dengue is not only bleeding. Kasi gano'n, maunay mga misconception kay ang ato ay is basic mag-bleed, no? Kung mubo kayo ang platelet. But actually, ang ato pong isang bantayan is tumusa ka ang iyang hematocrit, which is mag-hemoconcentrate na. Kaya that means dehydrated na, no? Dehydrated na ana ang tao. O niya, kinanglan na to i-address na siya.
5: Tungod din ni gihangyo sa Provincial Health Office ang publikong dili pasagdan ang bisan unsang dili masaysay nga hilanat o magpakonsulta dayon sa Dr. Bisan Roman sa unang adlaw pa lang sa sintomas. Kini si Alin Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning, Ninong Junior, or just Tony Orculio, da sa San Isidro Baclayon, nagtanaw ka na to karon live sa DYRD Facebook. Mercedes Matalines, nagtanaw pod, live, gikan sa Australia. Biti Matiga Humawi, nagtanaw si Abrio Galio Barbaruna, nagtanaw po gikan sa Kabayugan, Kalape. Ipahimang nuan sa before ang publiko sa pagdagsa sa jellyfish, karong ting init. Atong paminawon, Cesara Arcayena.
7: Nagpahimang no ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa publiko nga mag-amping batok sa box jellyfish o sea wasp karong ting init. Si Candido Samihon, Provincial Fishery Officer sa BFAR Bohol, nga hinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Biyernes, Mayo 22, miingon nga ang summer o buwan sa Abril ug Mayo, giisip nga tinggawas o tingdaghan sa jellyfish. Si Samihon miingon nga wala kadawat ang iyang opisina og taho, nga adunay midagsa nga dikya sa kadagatan sa Barangay Dao sa lungsod sa Dawis.
8: Wa may kadawat og report.
9: Pero dunay mga video nga atong nakita nga naa kuno ni sa Dawis, no, ang maong bukyat ting bukya barong panahon na, sir.
8: Mao ni tinggawas si Raleigh basta kay ting summer. Kanang sobrang init pa.
9: Oo.
8: Mao ni ilang tingdagsa jud, tingdaghan.
7: Sumala sa ahensya kung matusok ang usa ka tawo sa jellyfish og dili dayon matambalan, kini mahimong hinungdan sa grabing kasakit, kalisod sa pagginhawa og mahimo pagani nga mosangpot sa kamatayon. Tungod ni ini, tambag ni Samihon nga likayan una ang pagkaligo sa dagat nga adunay presensya sa dikya. Gitambagan usab sa ahensya ang mga maligo nga mugawas dayon sa dagat kung matusok o tangtangon ang mga galamay gikan sa panit gamit ang ID card o plastic card. Gipahinumduman usab nga dili ibutang ang tubig, alkohol, balas o ihi sa apektadong lugar tungod kang epekto sa hilo mahimong mo grabe lamang. Girekomenda sa BFAR ang paggamit og suka isip first aid o dayon moadto sa ospital alang sa husto nga pagtambal. Paggamit og tuwalya o sipit o tweezers aron makuha ang mga nahibiling tentkulo. Dili kini kuskuson gamit ang mga kamot. Paggamit og init nga tubig kung wala nay suka, ibabad ang apektadong parte sa init nga tubig sulod sa 20 ka minutos aron maibanan ang kasakit. Dili mo gamit og tubig dagat kay mahimo kining hinungdan nga mubuto ang ubang hilo og mukusog ang epekto niini.
8: May mga insidente nga ingon ana. Mayo doon nga i-dool o doktor para ma-tambalan dito ba?
9: Unsa may first aid ani, sir?
8: Actually, ang

0: untuk ibu nawais, Pak. Tapi semua relief gak main informasi di pak konsultasi dokter.
1: So, for example, log na mataptan nga naligog dagat, ang unang buhaton, hugasag tabang or ug makakitag bugnaw ice, pahiran.
0: Ice, mayo murag-murag ikuan ba kay at least ma-relieve kay murag mag-init mo ang imong panit ani.
2: Sumala sa mga eksperto, ang mga dikya kasagara magtapok sa lawom ug malinawon nga mga dapit sa dagat. Apan adunay usab mga higayon nga kini madalas sa mga balud ug matapos sa baybayon. Giingon nga ang hilog gikan sa pinakan sa box jellyfish makamatay tungod kay kini makaparalisa sa kasing-kasing ug sistema sa nerbiyos sa biktima. Sumala sa United States National Science Foundation o NSF, tali sa 20 o 40 ka mga tao ang mamatay matag tuig tungod sa pinaakan o tusok sa box jellyfish sa nasod sa Pilipinas lamang. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayana, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: May nga buntag nito ni Julius Barangit. Doy, may buntag naman niya si Boss Samuel Belderos, also watching the Breakfast News Online. Mr. Roberto Bachoy Alba, may buntag naman niya. Felix Tiugangco, diha sa Barangay Tip-Tip. Nanganda ang Kapitolyo sa pagpahigayon o cloud seeding operation tungkol kini sa El Nino, posibleng muigo karong buwan sa Hunyo. At ang paminaw, pagbalik si Alagad Allens, kompletong detalye.
4: Giandam na sa provincial government sa Bohol ang cloud seeding operation isip pagpangandam sa pag-igo sa El Nino dinhi sa Bohol. Mas gipakusog sa Kapitolyo ang pagpangandam batok sa gilauman ng El Nino sa umaabot nga buwan. Matod ni Dr. Anthony Damelario, Hepe sa Bohol Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ilang gitriple ang pagpangandam sa probinsya aron malikayan ug maminusan ang epekto sa taas nga panahon sa Huaw.
5: That is why in the previous years, at yearly allocation for cloud seeding was only 2.5 and I made it increase dito sa council and ga-approve sa SP nga 5 million na atong annual allocation for cloud seeding. All the more, we have to level up this time because there's still an ongoing war sa Middle East affecting all major countries, labi na kita sa Pilipinas nga developing patanga nasod. We are an agricultural country. We have to step up more. We have incorporated in our executive order number 20 more national government agencies, more provincial government agencies.
4: Gipahinumdum mo sab ni De Valerio nga niabot sa 1 billion pesos ang kadaot sa agrikultura sa Bohol tungod sa huwaw ni atong tuig 2019. Matod pa niya nga kun mapakyas ang pagpangandam, posibleng musamot ang gabalaka sa supply sa pagkaon. Ilabi na karon nga adunay padayong tensyon sa Middle East nga nakapekto usab sa presyo sa supply sa mga nagunang pagpanginhanglan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Kining DYRD Breakfast News, ito kini sa Maing Tingo sa Island Cinema Mall.

0: WYRD Weather Report.
1: Para sa lakad sa panahon, itong paminahon si Leonard Samar gan sa lokal ng Buatan sa Pag-asa. May mutag, Mr. Samar.
2: Aniya, kining pinakaulay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlawa. Doon natin ay duha ka low pressure area nga gibantayan karong mga panahon na. Una, kining naa sa east of southern Mindanao, inside Farne. O ang ikadawa, kining naa sa east of northeastern Mindanao, outside Far. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, base sa pagbana, ang low pressure area nga naa sa sulod sa Far or sulod sa Philippine Area of Responsibility, gimnabana kini nga naa mahimutang sa 795 km east of General Santos City, kung ana kini sa coordinate nga 6.0 degrees north, 132.3 degrees east. Samtang kini maong low pressure area is unlikely or wala kayo ni chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang subang bahin, line nga low pressure area nga ato ang gi-monitor nga naa sa gawas sa PAR or gawas sa Philippine Area of Responsibility, kaninang alas 2 sa sayong kabuntagon ana kini mahimutang sa 2145 km east of northeastern Mindanao, o ana kini sa coordinate nga 8.2 degrees north, 145.8 degrees east. Samtang kini mong laing nga low pressure area nga naa sa gawas sa PAR, low ang iyang chance nga mahimong usa ka bagyo. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na, padayon gyapon nga nakaapekto kining gitawag nato og easterlies o hangin gikan sa silangan nga may nakaapekto sa Luzon ug ingon usab sa tibuok Kabisayan. Samtang ato ang forecast karong adlaw, ang Mindanao, Central Visayas ug lakip na usab dinhi sa tung probinsya sa Bohol ug mga kalungsuran ug Tagbayan sa Tagbilaran, ug lakip na sa pang Negros Island Region, Eastern Samar, Leyte ug Southern Leyte. Karong adlaw, makasinati kita og mga dagumon nga kalangitan unay katag nga mapag-ulan ug mga pagpropagkilat gumikan sa trough of low pressure area or extension of low pressure area. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa bangbang bayan sa nasod, makasinati laman ang mga papadagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay doon may dagumon ng kalangitan ug inublan sa panagsang ang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpropagkilat gumikan sa easterlies o hangin gikan sa silangan. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aminang silangan ug paingon na sa aming kasagpan nga may mapasalabi ditong dapita sa Mindanao. Laing usab nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa silangan ug paingon na ngadto sa aming silangan nga may mapasalabi ditong dapita sa may Southern Luzon ug ingon masab sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan ini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Samtang dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura mga sukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Head index temperature karong adlaw mukabat ngadto na sa 38 degrees centigrado or 38 degrees Celsius. Effect based classification sa mga heat index extreme caution. Effect on the body heat scram and heat exhaustion are possible. Continuing activity could lead to heat stroke man nga padayon gyapon ta nga painom-dom sa tanan. Labi na sa ato ang mga senior citizen o katong dunay mga gipangbati o mga dunay mga balatian nga dili kayod magpasulabi pagbulad sa init sa adlaw karong mga panahon na. Samtang adlaw, misidak sa may alas 5.21 sa kabutagon ng usalop sa kini sa may alas 5.58 sa kaponon. Inila lang ko ito, kininagikan sa Radio City Pag-asa, Albuquerque, Radio Station, Leonardo Samar, Mayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na batin DYRD Breakfast News. Ito ganis may nga tinguha sa Island City Mall. At ang indungan balita din sa DYRD, ang radyo sa katawahan. Ang salamat ng Mayong Buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 8 minutos sa di pamagalas 8.
3: Hatod sa may tinguha o kabuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Downy, Down the Rock, the Rub, Bango Bango.
5: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
1: Dugang nangunang balita sa mga bahin sa atuang nasod. girekomenda sa Failed Investigation Bureau sa Ombudsman ang magpasaka o kasong plunder, indirect bribery. Batok ang Senator Rodante Marco Leta. Kinagdunggang balita niyong mabati, humaniin eh.
6: Di paminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
7: DYRD Worldwide.
8: Arita sa tundungang mga greetings. Good morning ni Ruel Rosas nga naminaw karon sa DYRD. Paulita Bantol sa Dampas, sa Giambana, naminaw. Si Sir Sammy Milo da sa Longzo sa Albor, o yung asawa nga si Ma'am Anga Milo. Mama ni Lopos naminaw po, Olim Lopos naminaw. Sub good morning ni Auntie Lining Mendez, Inday Rusco, Rusco Family, Jeff Jerome Almasa, si Mio Almasa, Jinjin Mendez Almasa, si Tata Mendez, o si Marites Mendez naminaw po. Usab dia sa Tinago Dawis, good morning sa mga Madura Family, si Carlos, si Vida Araco Madura, Nang Tilang Araco, si Juliet Janice, o si Jake Charot, o Charot Family. Usab good morning ni Ruby Merkita, Vitod Merkita, si Ayan, o si Kiking Merkita, Tito Ating Madura, o usab si Insi Lala. Good morning usab ni Nining Makarayan, Ninyo Makarayan, Nanay Luloy, Tay Rumi, Uncle Dudong, Naknak, Nyagikan Kininipayin. Good morning usab ni Kagawad Alcinio Malimot ya sa Tagihon Baklayon. Ma'am Lira Daza, Nick Radaza, good morning. O si Lisa Peach, Maing Buntag.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
2: Kung ikaw nangita o barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang ato kadulngan.

0: Kining Balita, Pilipinas. Pagkanato sa Tire Queen, Goodyear Serve Tech, your first stop in first class tire service, Dalan Binansyo Pinting Avenue, Nakbayan, Stagbilaran. Girekomenda sa Field Investigation Bureau sa Ombudsman ng pagpasaka o mga kasong plunder o indirect bribery, batok ang Senator Rodante Marculeta. Gingong nakadawat kini og 75 million pesos ng mga donasyon sa kampanya sa Maging Tuig. Among complaint affidavit, gipirmahan ni atong Mayo 18 ng Tuiga, nanggalan usab sa kanhi representante sa Quezon City 2nd District, Mike Defensor, og duha pa ka mga donor. Ang investigasyon naglangkob sa paggamit sa mga pundo sa kampanya o posibleng mga paglapas usab sa balaod batok sa korupsyon. Hangtod karon, si Marculeta o guban pang mga individual wa pa makahatag o bisan unsang publikong pahayag kung public statement sa ang pagpangawat usa kini ka seryosong krimen sa Pilipinas. Kung mapamatud-an nga sad-an ang usa ka tawo, mag-atubang kini tibok kinabuhi ang pagka-priso. Why piyansa nga gitugot samtang naghuwat sa husay ang bribery nagpasabot sa pagdawat og kwarta o pabor nga illegal baylo sa usa ka impluwensya o baka gahom.
1: Gipangunahan sa Department of Transportation ang ika-61 nga ASEAN Senior Transport Officials Meeting o ika-5 nga ASEAN US Senior Transport Officials Dialogue gikan Mayo 19 hangtod gagahapon pinagi sa video conference. Mitambong ang mga senior transport officials gikan sa mga nasod nga miyembro sa ASEAN aron tukion ang pagpalig-on sa kooperasyon o pagduso sa luwas, moderno o inklusibong sistema sa transportasyon sa rehiyon. Gihatagan usab og pagtagad ni Presidente Bongbong Marcos ang kamahinungdanon sa mas lig-on nga koneksyon sa ASEAN para kahimuslan sa katawhan.
0: Balita sa gawasan nasod ug ang paugnat sa kusog human ini.
2: Balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binansyo Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
0: Balita sa gawasan nasunod, ito ko na ito sa Tire Queen, ang Goodyear Serve Tech, ikonfirma sa mga